0: Lula dewa tang semla gandang shungna deshi yin. Deshi topar ndena detang la zonggu.
1: Detang guna seishwe ji banglang ma noa si gu. Seishwe ji langdur ma hina nga chui ling chin sun tang.
2: Minze ting che wa. Kera ming ting ba na lula pinba chi ta yan me. Nyechara ma namche panjo kona chi ta yinche detong la sanlo matong war genye tawa seray tong chidi menba minze mongbo che sa ne yako sozo tong chang sa ne chongkong re re nong ta chang ne chongye ye la ma namche lua na che chang la chi mi para genye seray tong chidi menba minze te da ngamay ta long che zi yinba ye genye tawa zatong te da che chang ting na minze te da chong ting gu la tara chidi yemen cha minze te da ting che we Chimba suja nuba nyanruwe min tanaon nyanju zaja hajong kache. Dewa tsara min mungbo timba le ni jizi cha jade genye tawa sire te da pongne min nyansan tina zong. Zonian zebe zatong timba. Nganzo wa nyankurata zonian zeyebe zatong hienta mongde berna. Changra ta na chongyemba nredong woma, zhodong, nang, tarna, xadong mala chena yong zonian zeyeba tong. Gari zhengir mba xeke zu de chong yinba nyechara chalang kana yiba tao yin. Dewi, changra na chong yinba zatong kare pamo che la, zonian che yebe serenda da timbra ganchi zubare. Dewa tsara, mba li tong zonian che mebe timo mayinbe kazi rongkara zamba tong xamara taisan su je chende zatong zomare tinggu. Nansi serai ting che wa, nyewa luan dagara chingre be xanjo che ba tarana, nangja nong da sibe serenda da Njetin jibi jatzuwa xe ta ngu zang ye. Nansi sereji jibi njetin pamo che na. Pochi lochen ton jewe njetin xata yenbe serenda la nyinka hachong che. Dewa tsara nansi sere tingja gawe kanshi ye na nyata jichu tonggu. Ma tsu ba tong, cipo zatong tingba. Ngo tsala tong, xa lianba. Chuo che tong, nje su ma tsu ba tong, cipo tingbe powa mirje chen je mato ba tong. Poka nong ta ma zuwa su cha nyingkhan jang la. Dewa tsara zatang kong yan yong li para tsupa tong ma tsui para tingji ka che. Chong tong sakarai ting che wa. Chong na chimba la hachong ne che. Nye chara mingkong pamo che wa nong ki jiba rai cha nipa mong che wa ra chong tangmo wa chimba ne chen tochi tepe ne tsu mongbo njanga ye pa ta.

yin. Se ke wo re, mong jie wa, zimang tong zhengjir jiao mbali yeba mba xie yin la. Bira na, kogo kona tong sabo su mong. Ta na, nga zu gangche da ge nong ni, jang zongbar ziwe lomar tong deche nong da wong. Lukam detong la nyebe, zhengin bo qin yeba, ci ding jia min ba tong, talang ka na, chada jiba da wari. Dewe, chong tong se ke rai jia, po wa medis si de, po wa tong qinba nye ne, nire mongbo jijan ye. Dewe zara, chong tong se kenda da, rao yin na, dingpong za jia tong, man ta yong, nyang ting za jia xigu.

singa namba zo. Xiang la, jitsi ni jia xiekang polong kor xiba xia jiyan. Jitsi jia ni jiba na, Longdong, Germany, Kha jay gang, ngu yung sa ninsi jir di, tada chua wang, xiongwa gangbi, ni ta njawa jia la sir. De yung, tongbo chua ni ta njawa ra, xieji polong ka tenia longza na. Che tau tong, zong, cha sang chikor no, jia yung mi para, gol ni, nga zhuo tong, ningong, gomo la, ten ri, nian ni ni, sang zang la di na, chua nir da qi la. Yung na, ni bi ga chu tong ten ni, xin tau chung so ba, mong che da jiba tong. Bongza na, gupa tong, xiamara woma su bong gu, xio zhe na zu, qi para da, yin zhe bongja. Ni ba, xiongwa gangbi, ni tang jiang wara, xere na zu la, qin zhe mi para qi para da, su tu tong, mo cha rai mong da di na zong. Da dong, jia ge ra jiong cha dong dian zhe ba, dou di, nian jie, gang qi zhe na zong, pa xia mong da di ju, zhe zhe qi we, lu xia tong, gang xia woma su, nyang er di ju. Dara ngi ba da bong gu pa xie gang mi. Jigin ni jia xie gang polong ka kuar. Jigin jia ni jiba na, ni para jichin gongrang la ye ni, ku pa da ni yin jia, lo jie yon na, lo ni yin la chua xir. Gin jiba na, lo da yin rumbo lianba yin ba, tu yin la ting ni, ni man da taba xie yin xin. Tumara xia wu jil za gu di, tongbo xie gang chi zi, nyo ye tong ni li para ma chi para, ma ye wo guo ni, tu yin rumbo chua tong, ni pa chi zi jia guo ni, yin ren chua. Samba, jima rong ka ni jia jie xor di, xiala su ji para jin zhe ni, ku pa yin ren da chua ye. Dian yong tongbo ma ye wo guo ni, jigin ni tang jiwa, long zi xie na, nong jia ra xia ka tong, zong nyang zan du di, di ra zang ba tau di, du ba ting, ning gong na na da, ngu jie gong rang ngu ba ting. Gong mo ra, lu xia tong, gang xia gong rang wa, xiu po zip di, zhuo ma zhuo nyang tong, ngu jie gong rang tong, zong jie tong, qie tu qiu ku lo nong da ba zong. Bong za na, qia jie gong rang tong, pa xia, ri yo, si bing, jie ha chung qie we, xie re bong gu. Chi chi ji, ta da xia wa yin na, nong jia ra, ma qia ra zang ba zu di na zong. Dara ting bin ma rana, sabba tong, ma kira yin gu. Nying gwa na na nyong ra, ngu jie na zu ngu di na zong. Gong mura lu xia su, nyong ngu ngu jie tong, qie tu do ba zong. Bong za na, xia zu ba nyong ta ting gu ba tong, za gong bong jia. Ndwa rana, na nyong ta ting gu. Jia mo jie xor di, xia la su jie ba ra jing jie ne chua yin na. Nong jia ga jie ting gu, ga jie jie ba na, yang ma, xia, zong song, ga yo nong, xiong qie jie qia tong nyang da ken da long cho jie ba di la, ga jie xir. Nying gang, na na tong, qie ma gong rang ngu ba ting chu. Gong mo, xia ga jie qie we nong, ngu jie tong, qie to do ba zong. Gang da, qie kuo ca mo mong da tang gu, ndwa rana, mie jie so wa tong, mie jie ngu ba za gu. Nying da wo bong zi xie na, qia jie gong rang tong, jie mi xie bong jie.

0: 정동의 토초 지접보 레디안 총도 조정농고 최저시지 기진핑과 농외 사시 가신동 각계 가신자 공장 조도 호정 잡아마지 라더라 된초 레디안 티알라 현주 계리 좀 노마리 공계 처세자 니시 서도도 마동 청로자 타지 등보상에 배제 농딘 견대카기 청로 청수라겐 도당 레디안라 근디 동고바동 레디안 진수자 최대한 배제 농딘자 디솔카라 추상혁구바 Gendia Todanya Lingonga, Leji Bala, Loso Jundra Tehio, Chira Tonde, Yon Tabe, Sedian Leji Tawa, Tinzo Tong, Latra Zibe, Lojun Loso Tinzo Peguba, Leka Tato Ninda Tonde, Yon Yonja Choloka, Yaren Hitan Tila Yembe, Namba Zumbo, Jinchon Ziguba Jeji, Ninsa Nomari.
1: The Galekon Pain Nature, New Luno, Ran Jundi Hitong, Song Kaye, Hia Yun Tu, Liz Nuada. Nyadrib yurim dè dèru dungwi mangpien xadè dè mang cho jie xintang dè dù qing wà zhè. Da jia xie cho ngin song kà dè rang yun di mang cho cho yi chue jie nù mang kà la jun dè ro xue dàng zè xue so kà jie dè tùn tù ju yu. La zi zhu mò rim jing ru gà jie xie xue lang kuro dè bàng yang na nang lu gà so gàng sara xie cho ngin song kà bè xue xie chou bè ha jang dè dè bù nò xie xie wà zhè. Da bà ra Rang Jung so he took again Song Kayu be Madang Chi, Sunja Juju Jedan Ta Sung Nasibati, Judo Mombuja Jacha Guju Gordon Hazan, Sinju Jin, Lodor he took again Song Ka, Juichi, Chi Sunja Najaro, Sinju. He took again Song Kayi, he knew Huyuni, Rumburhini, Dera, Mang Tong in Sundan, No Loba, Sidon Yaju so, Guju Kajan and Jolatan, Tuba Mazi, Hinchi Mamboro be he to Jubaji. Mang Tong Kazuara, Diddy Junchi, Nukang chide ka ge ka zuwe, chungguro tepja chir tundi, xie chong gen song ka zuwa dang, ka jiwa so jie le gu du to to ni jue bi, xio yong ji mang pin xia yu mang cho la, ka yu la yu jie pin di zhun ba zhi. Yin ni ngui kang be yong yi la ngui kang, ngu za po yi xie chik xin ni ra bin xie ji, da ba ra ngan cho ra zha cik ya da ni xio yu ba dang, xie chong gen song ka zuwa tu bi, chungguro ya da ngan chunga zhu yu ba ma zhi. Nani ni xie cho ngay song ka cha tu zuwe xin nu ngun jiru ta yue ji xie ba zhi. Ni yu lu no, rang zhong ji xie cho ngay song ka yi mang pin xia yu ra yun tu gun te tong ni le dun ba mang bo. Ya yung sa xio ka do kukong zhuwe xia yu ru ba ra nga de. Yu ri yin do ka zuwe gan ni xia ba dang. Xie cho ngay song ka yi xia yu nyan ni xio yu ni le su tong ni xin nu di yu mo wa sa bar xie de. Xie cho ngay song ka yi mang cho di yu mo wa ra pin ba tui ba xie ba zhi. Rang Xiong Jumu Xiu Tung Gu Dan Xie Cong Gin Song Tien, Tang Ching Dini Xie Bi Xia Yu Kui Kuo Zhang, Tian Jun Ji, Lei Qing An Cui Mang Pian Xia Yu Nui Ba Gong Tor Dong Nian, Xiang Dang Zhong Da Do Qie Ba Xie De, Xie Cong Gin Song Ka Bi Xue Xia Yu Rong Mong Tu Dong Ju Dan Xie Long Ni Dong Ni Zhu Lu Xie Da Zhou Bi, Dan Jiu Gong Lu Du Ru Xie Cong Gin Song Ka Yi Nong, Lei Tang Tang Ching Du Dan Dan Min Ju Long Zhe, Min Kang Gi An Gi Ga Ba So Jie Xin Nui Nen Ju Cha Yi Yu Ji Xie Ba Zhi.
0: Da Lei Kong Nian Nian Zhe Bia Zhe La, Qie Zhe Jie Sang Nian Jia Nga Zhu, Lo xie ye na chua la xintai mi jie ba jie dian zuo zi bi. Jio lo nian tong nian zhu lo, rong chong jiong jia le re lo suo zang kur jie guo la sa la bing guo zao ba dong. Rong chong jiong lo suo tan su qin ba ge dong, jiong yong jia le re lo qin jia ye, le re dong ke le jia tuma jia jia la zang, nyam da xia ye ba ri. Zi guo bie le da jiong yong jia le rang dong bo, to rang le re lo qin ji, zhen dam dong ngu jie, yi ngu jia guo jie su jia nang ba du ne, rong chong jia le re lo suo qi len zu jin dong ma na suo jiong. Tianlai dong nyang su nyang di su jia zhun jie ngan ba zhe ba ri. Lo da kao jie ge lo da rang bi zan nun rin dar jie bi nong. Lian nian zuo zhen dong cha zheng lao zhe la. Rin nian yo guo ra. Pi lo su rai dong min jie su qi le cha ye bi. Jia yong jia rin dar dong jia yong jie rin dar qi mo mo yi dan ye ba ri. La sa zhong qi ra rin ra li ri lao zhe la. Lo da ni bi lao ma yong zan zhuang gar ji. Nye yong ba de zuo ra ba lin dong giri yan. Da ri jia zan nun rin dar jie nga la ngiri jia za ga ong dong bo tao zhang. Balin dong ngari zanu ji, ngay mawon bie le yu di pinba qinbo yuwaan dao ji sanba ri. Yitze chong chi le re lo tsa lo tsa wa lo ma, nima chang lo ji.
2: Ani pime chile jange si, nganzu lupta de lipje, lupte nang du pibe lak lingi lupte mambu yore. Ngara mi ju di nang la tsube hajan gambo chung, tando mudu ne yezun che je, nipu di la tsube rwa si yore.
0: Rong chong cha le re lo so zankura che go nyan ji, nyan dan nung, le re lo so gong pila ji, hiu zhu dong zanu ti je ru de la. Tianlai dong lo su nyong zhu bie dian, pie jie jie zhun zhen zhen dian. Le re zan nu nyang lin, le re lo su dong lung xiao yi. San nian jie qi ting zhi gu su jie dian zuo zhi gu kao dan ge zhe zhe ba dong. Sa kla dong zhong jie kao ge san nian ji qie chu ding bie zhi gu zhe, ke kong jie dian gong dong sun zhe zhe di, zan nu zhen dian do

0: ཁྱི gegeti lobshio mas kecha tin chin pachin rhyo ma zin nyo te jo yam te da ta gen te lobse thiki bo da zin na ngi tin na pachi te te on rhyo ma te ma jare lon thi da te kecha hire de nga lobchen den du zin na nga thoron hon den den du zin na yam ma na lobda chuan den de zo jakin chak de zo ti hon chi de ma zin ta nga ka ya lobchen du zo ta da ma zik den da kan thong man do ra de ma tanga ten dan shi ten ta jang ka toki bo yali ni ta ten lo jong chen ka yenda jong a jama ka ne pe ek ton ta chen ka yenda jong ya ka ta lakha zo te dan shi na ta ko ka le ka le ne ro
1: re re ni ngue dan shi
0: ma da ne ke zna no ta thong nyo ge de ke tre ji ni ba dan dan ji ni ba te ke na sha ta ke yam mo ma yo te jong da ten na ha le ke ge te ne gong bo me che chan nga ke jo ha le te me ja yi na da pe yi na da yi na da yam mo ten dan shi ko shin te ja ja ja ko a le ne ro ta te ko ka le ka le je yong ra
1: na re ma ra tu ta ko a le ya ti lo ya le ri ma da ke ko a ni ya ma da cha yi
0: mo ten de ra lo che ya mon de ha ge na man da chak din no pa yu de ra ra hyok pa ba ja tang la la sa ke ja hin ba ja tang zar ne ge yin yu de ra na re ma te ko a te le me le te man chak te ko a le ng na che sa na man chak te ko a le ng na ta ta ki tambo che sa na te ne me yin la ke ja tro wa chung zu cha te nyu wa man chak ka he ke ja gon ro kun du ta tu ne te na ko a le la sa pa te le wa ni che na man chak ka he ke ja gon kun du ta tu chi te che sa na ta rong ka jik ta ngi yin chi cha cha de ta ko ka le ta ba ja na ma sa tong ro ge sa ni te ni sa ta ram po chi sa na do ngi lo che tin ta ngi
1: je ba ta ma so na je ba chi na ming zi mang bu chi ki chu tin yo ro wa
0: ri
1: so za gon ga chi de wa che che yang ko ne yo ro wa
0: ri
2: ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས
0: lo chung kansan matan sarwa te tini jana nangsa song tini nga mahama loda mahama loda song sa nga ta nek ma lo subu ma lo yang lhong maran loda nong shantan chi si la shantan lo chik si te kyangto giyu loda nang chui sarwa te tini ya tsiwun da nga zang lang loda nang zang dung tani tata ane te ya zang yung du tini nga mene loda tiong du tambo nga zu nga paye le gui shuwa pana le lo zhou di le, lo zhou di, de ci li na zi zao na. Di di na hai bi zao na, nga zi gita ta, na gong ba, ta sa chi ka ni na, ra ge zong ya ma re, shu di lo kan de ya ma re, ge gen ge, nya kan de ya ma re. Ha chang ta di mo tanda, chun chun ma go to bong tanda ya re. Zin zha, lo ma mong su na, di pa chi go ma chi wa tanda zao re. De ka di di nga zi lo zhang di nong la, ta thong, ta ngui xiu men to, mang zo ge gen, pa chi tanda zo ki zi ro, tanda mong bo re. ta nian chi ji kan ni na ta ge ge ji bong ka yin na den ha jiang zhe dou xin suo zha dong ma ta chong ma da lao zha qia ne teng yi zhi jiang jiang den ne ce yi tong bo ngui ye ngui ma qia da ngui ye lang teng ta den da ge ce yi xin duo den da rong ren de de ta lao zha lun zhe dou ding ma ta na sa lao ta bre ta qia san ngo zo ma ma yin na na le ta lu zhe tang chong ma da ta ta tong ga tong qi zhe an dang ge ri kuenyo bo tanda yo ma re, andang zui tanda kuenyo bo ya ma re. Tata tatong andang zui ba yinba ma zi, tatong mina gyek tiki yo ra, gyek tiki tsa di tano, tatong on, tatong ando tatong, on gyek tsa kal. Tene mina le, nguma yina sakhan yinba cha re, sakhan yinba tajya cha re. Na sakhan yinba di ana tsa jab, nga zi yina sakhan yinba di tsa ki ma do ya ma re. Tatong ando sakhan di tsa sam yo re, tsa sam. Te ma zi, tene nga zi ana le, loda ke sakhan yinbi, ta sakhan tribi ki tukab di da, nga zi lorong zong kangba nyingba nyingdor taa sanzuk shili ka goga nyi taa taa tokswa zanday thong di goga taa lo mombo na tanda goga tanda zangbo tanda toji mara kumbha maa xigdui to tani yaan zogdru shidui taa tiga jiran tino taa nga zi goga tanda taa thong di ani si yong song ka tani lo dhaa la sacha mombo dhiyo ra nisa nga zi tato sakho nyingba lin sacha ma sapa li taan tsuma sacha tsuma nda zato zheng ka kumbha li sacha tanda re tanda tsu dhiyo ra paji mo Paji gujaz rao so, mo gujaz paji rao so. Dead, sakho oni tukhan tindri li, mana la ta kanche polo jasa chuncho su mga, mga dapo jasa rida. Tiji sar mana la tine, tato sangshui tsag li ro siyo re. Dead, nguma ngot sangshui na kyo yo ma re, tato sangshui no la ta kyo yo re. Dead, gegen pongkhay na ngot sa vodha ma, gegen paji 리즈도 반지 좋지죠.

0: zanda nyeshi tsawarin, zanda nyeshi. Tata tongcha san, zanda nolo, suyan cheshi cher san, zanda kashi no, ta ma mubo che, ge tse ge da. Ma yebchi si na, ta yama tomo wangida. Ta te re, nga kyo nga nga tsa ta putanda, pa jan zanda chow duin tsa re da. Ta lakon tsuma anda, ta tongo zaka, ta tong, nyenchi ta saka, ta tong, lo lek, tek tsuma wara, na pa tsuma wara, tsa da su saka, kumba wara. Ta tongo zaka, lakzo ke, lakon, ta tongo zaka, ta tong, temi tsukchong zo hida, tenri temi tsukchong zo saka. Lakzal, Trikzo. Tene nga zhuk tato, nga zhuk tato, Royan, Royan ke. Tene Kangze Polo ke. Tene tato Lakze Polo. Tegi tsuma nda chi sana, ta zangkho zhre no shi, san dawa ni, ten zhi zhengpa hi ma zheng ne. Tene ta du tsu, sot tsu ten ne, suri shing ki gen yang yore, chi nga ki gen yang yore. Tene, ta lhoda ke chi zhuk ta, chini sekre, ta chachin te chetan ke ta, yamo ma re do re. Tene kanga ya, Pachin yaw tang yaw jiri ti. Ta kanga maza meli pachin ta lora jingla yung toji bari pachin. Riti ta lora jisana rung yin yajin rung hiyo, ngosu yajin yamun rung hiyo. Jana nangsa chungan chando ji kawo yin na an tangbo shi. Lora jisana jok chay tang ki ta nabata yamun tamo war. Jisana nyol kichwe chiyo na te chay ta ta shi yidi. Te kama ma yim tanda tong da. Te jisana denpa dintuk rin. Jang re tong na ta ma na tsuma da denpa dintuk rin.
1: Arwa.
0: Jana nangsa chwesu to lora loma rinjiri manro to zon marun longzhu na xin chadu kazo ki zi tongpo tong Jana nangsa lora tong ti kito kama pachin kama rana wong pachin wong ten pana pa tong na ngay chana yamu wong sa da chan shungi tongpo wong to jasho zog jiru kuna ta Jana nangsa lo pachin tumir lo chok tsin sawa pachin an tangpo rsu da zongka chuk tsuk chandu zongka chuk tsuk nana an tangpo sui tsuk shintir
2: Kena nga nang tsui labda di da chik buku yuzen kama dana ni da kama ya to kya tumye di chiyo marwe di kagi nal
0: Nga zi tana shetan nga ma ina nga zi lorak da kama ya cha tumye jirik tsen di kani risa na shu du da jayi nire
2: Les les
0: Tengsan tenri da rima da rahim da chisa na da dalo ina nga zi ka tsen nga kama changen di mbatu tenken di bayi rindwa bayi chando san tsama yanda nani an tangpo yin sari chanyo nani nga lo zan rindu mana nyo yeb ki tsawari tij bayi kata zangri chanyo gochi kotsak du tsa kachi rindu ki rindu ya tenye di yang bayi rindu tsenka an di chichu rindu se tenyo nga kama ma chari di chisana lo tar manda wa yung gado nintong jami nyingi lo yin sa tidi nga zi ya tenya sa di chisana anzi rindu tenyo nga anzi di yo zo chenpo rida anzi di jo ma chana ten kama tongpo yon na mena kati da tenri tsu shida jo ma taba tira ka gado wa
2: Lese, ane taa tiring kila nga tsu le zin ki tjenri tangi namba yin tabo ni toje na shukui ane mawa bia londi nani di ane kila chali li di ane jik tibi ki lekbi yursi chumri tobi dresi minti shukui
0: Yoyoyoy, yasi yasi, togi togi
3: Chobu naba tso, lobso na lomi yangzi zangma yinba xionyo nindi jia loma soxiong xa juna lobso biawi tomi sandi yinla tantu ka muiyo yang yin lobso di xizu peji tang duni junti meba zhujju tang gongpi tong juna lobso junti peji yungwi la so zhe 第二天,老米撒掉街女巴当,滚雪罗宋祖兄,小勇姐陪姐接了兄弟姐,罗宋顶了进了卡小巴当,妈妈姐女路刚特别,罗宋捏着呢,感情一弄。

0: Tenlop gatsara.
1: Tenlop gatsara.
0: Rosu bimi dumbu la, tsire mi du namba cha.
1: Tenlop parji gatsara di, jadar mushu lamban di.
2: Zhu nam tsu gong kang sa, tata chi ji singo tsu bi, lin tsin da na, bi yung lung tsin yin tsin li kong, kang ke lung tsin jia, ji ji lin tsin, tsilo gatsa lin tsin shi, nga lin tsin di, zu xiong wan da jun yin. Dirin ki lin tsin na, ji di ngu ni ngu ngu, ji da xie gu bi go da, kyo tong yi gong xin ngin pa ka ki, ngu zhu xiu ji da, di ni lang kong na di ga, mi zu ni, nga su jia ji mi bi go su, na di ka sun, zha di xie yu. 향라 히트 난데나 신쇼

中南错大大切记新国出笔林清的呢北京龙清年轻的空看给龙清姐切记林清青龙各在林清时爱林清祝兄王的军营

Kolan toru macho ta po me ta po me. Tesel enjik te dam ngari evo dam ngari. Tam ji hi tong la mani na mani na. Gon la.

Kala

0: Monsieur ne, je ne dans très sous la nuit donc qui ça, je suis rond lui, comme qui je viens.
1: Monsieur ngongo si je na, ngan zo gen dai yun sen ji, ya gen ding ji mei bla, yi za nan gu bi, xia wa dai tian bu xi.
0: Nang ma dang, long nian kang so, mo zo rong dui qie sai, mi ci la wei, zo jin ju ji, zai zo xie mo rong.
1: Nan ji ni, zhang chan ji lu gu kang xiong de, ti mo qiu la, sa jia kang xiong de, mie ka su mo qiu. 다동 디소단기니 차라 재미켜

0: tsikla tsuncha mecha minyi tumbrata sayada ani chik marmar chela dagu majina rizhi wala wajay suyung sayada shasuk tsirma kapchile, nyingsuk tsirma lintho me sayada wajikang dacha kecha di shetan ya burji majungbi ina mi paru poli ati peti zuetab chaywe ki kangi shivir suyade kutuwa peti ani suyade zambali ani nangla yinpi nari chik kecha di su shetu zambali sif sif sif sif chayguya chikta tabda shirab yuebe kuwani chik shayguya da kechimboy sunza ani anzu ta kimchang lopsu sayade de pāma yāgbō jēgurda, būchū yī zāngbō jēgurda, dī jīgō mēmbi jējī, anī yā, dī lī yā, bāgbī gī, tēpsī jī, dā lāglīn tāng chō chō gī, anī tēpsī jī, yōr bēs lāb jī, anī ngā dzō gī, dōndirī sē rī dzāmbā lī, ngā dzō dāndē gī, shī tūyō gī lāb līng sē dī nā, anī, kurāng gī, dā tēpsī shī rāb jī lāb dhukā, wā dī zō anī ngā dzō nām jū jī, tsō yā nā lā bā jī, bī shū yā tāng tō bī nā, wā nā yāgbō jī pēn tō bā dhukā sām jī, anī ngā dzō jīm zāng lāb sō gī, chē chē dā dhāg jī, wā dī gōl mā jī
1: Jela, hintu ke jolin sinendra lalin tindri chi chi tu wina sinan tangji cha hiva chi ke tinka kajang de la sinan cha hiva yong se tindri chi sung do la
0: nga zu si tiong lalin se ati nang lele ta dangbo nga zu mi pin zui ba ta zui ba shua ki yu shi yo res
1: la so
0: kura ka tindri chi tabi shasha yu shi di ya ta dangbo de gara zi de zamba le ya mi pin zui chi duwa ta ya sur chi ta nang nang yi beda chi ke ta mitu pukul chik te na se jo
1: lo. Si,
0: si, si, si, si, si, ta kanda mitu ajil chik te na se, ta rwa mitu chua chik te na. Ani ala, di ki tanda ya nga zu, zoba chi washo chuk yu cha. Tani nga zu ya chiki, kanda chiki, tanda chun chun chik liya, mi liya xiamu yu a jo rwa. Tari pe cha cha nga zu li tsina yu sogo yu che, nga che lep cha cha rwa. Ani gen cha chuka ki, kasi kadu lab che, ting do se ya da gigin ya gu che ma re si labi na, kadu su su ki xin je sur chik che rwa. Je lebe de dengue re de le yine le kadu nga gege dubu yimji chegu marba me dubu yimbe ge chegu marba yine le nga so nam ju mangbu ji kap su ya rba nga so gege yine da pama yine da buchu ge jeda ji no yin de zam ba le dan da di nor su ma la ma chi ji ji kadu mi gro na ba
2: ji tak ju ji ya de ji ji
0: de ji de zam ya nga so ji da ri ju shu ju gu sa an da da mi se di nga chwa ju ji bu ji ju nga so so so sem ki ma ji ju rwa
1: la so
0: ha de ri nga ma ji ju ja su Pati kriya suyo suyo zayi zayi zayi.
2: Zayi shi, kala kien kati.
0: Kato miliya kanti taa zayi rwa.
2: O, zayi
0: zayi. Inay le, nga zo shi tiong labri naa zayi na susu susu ki tsona ki ma ki da kaba tu diyo zayi na susu ki sem naa ki samu taa taa ka tu diyo zayi. Ani ki ma ki onay zayi susu rang rang le diyo zayi. Inay le, nga zo ki rang nga chee kip chogo mi dolo naa. Ayaan chi ki gyari ki
2: shi chao.
0: O, diri zayi zayi kanda ti naa lo ya ala chu longu ki geche kare kare kare yor zayi. Mingsi yaan ti naa lo shibiti nanzu mi shen dala ka tanga di. Mingzi nanzu tanda turi lumdi ki genji di zangba, di tsona shuk chima shivudu. Ta bu gonzu ye rimshi rimshi ya cher cher chudu zangba liya, rang rang su su li le tsi wang che yuebi ki rewa chi gyabde ki
1: duwa.
0: An di kabzu tanda yu ki pama nambi ki peta ka tanga ya je, kaba tsu ki shu, ruba. Kaba le chomo kuda alibdu, an di ka tanga ji debi ina, ina ngone jina bugu ina ili mokibu shivu cha tuk duwa. Sun zang, ani ji ki ya ka tanga ya da di su chi. Ani kanda, Dīnā jēb nā jī kaddu tuandā chūnchū nā dīn jī mī shiān nā shiān jē jēb dā dōhā tāng bā, mī shiān dā lā gā tāng bā. Nā sū sū mī jī bā dī jī kaddu mī shiān dā lā bā ngā jī yuā jī mē bā dī sū dī gī, nā ngā sū jī nā jī chū lōng yā shibu chā dī gī yō rē sī.
1: Shē lā, dē yō sā rē.
2: Dīn jē jī sū mū tōgā chī sā mī pā chū jī dōhā tāng yā dī tāndō ngā rā chū pā mā yī nā māng bū jī gī sū sū bū dī nyā chā mī pā chū dē kia hā yā shib jī jī yō rwa ngā sū shī jī gu dē yō dīn jē jī nyō yū tā shō gā yā gu nsā sā rē dīn jē lā yā jī dī kī shō nyā rī shī kia bā yī nā anī ngā chū chōng bā yī yō dō bā jī kī shī ngū nā sū dō ngā mū nē lā anī dō bā jō chū kā sā dīn jē chū gu rwa lā anī tā tā ngā chū kō chā tī mā chī tā dō shē tā jē chū gu rī shē tā jē chū tī tsa mā anī ngā chū ā bē gā sū mī sū tī rā ngā mū nē lā jē chō gu chū mū dō gā kī rī nyē jē lō chō mā chē chē nī ngā rū gō mē rī chī chē shē dō gā dī chī ngē dō tā mē mā sū nī nē mī pā chō dō tā sū tī lā yā sū mē nā lā yā jī rōng shī kī khuñ chī shī lī gā dō gā pī kī wō ndē chī chē tā ngā jī tā mē bā kia rī sī kī sā tī jī lī gā dō gā jī sā kō pā mē ngō ndē chā shā nā nē gā bū gō yā lā yā jū yā sū nā mī ndō yā wō chō yō kī rī tē tā tā dō nē shē nā bū gō sīm nā sū nē chā yā mā pā chō tē sū nā tā kā nā gā wō shū kī kā lā kā tsam sī tī jē jī yā sīm kā tā shā yō yā sīm kā kī nē tū māng bā rō bā tī jē ngō ndē chā shā nā yā kō jī kā kī jī sū gō yō sī rī wō tī jē yō ngō dō wā lā
0: mi xin da duwa maas tong se.
2: Tu ti hu tu ti se.
1: Nene re.
0: Nga zo ngoni je pepe tangbe nale tende tu jin duwa na mar tu se, dung duwa na yar tu se. Kana duwa taji tende rwa, dung duwa na yar tu se, na su su li
2: piong duwa
0: yar tu se. Tuwa ki nye rwa. Ashi ta, kana duwa taya tingi, 간다 포도 쉬우지 땅이 없죠.
1: 지 진이 다다 드네서 내가 저 소소게다 뇽초 다든지 희연도 잠바 가시 도아테 담이나 뒤뒤 잠바 세나마카조사데 나르르바 이나야 녜야 천장로소 든지나로 나 찬롱숑자 녜 다다레 나랑게 지 어 양타시 대랑 된지 미젠발라 된데 소소게 베제 야베나 소소다 냔도 연베다 소소 초박 미나자 초바텔 되다 미초 초박 근지 지금 민도가 저 초바서 저 군조에 냐자야 소라다 양 소소게 지 지 소종 노다 라소발라 어 되다 다 미초 걸 호조 지금 민도에서 하나 什么 소소 춘추가나 천장 호소 근데 지냐나 소소 그 랑귀게 토네 디 야베나 도비나 미카시에 자마도 텔라 신제 마토브제 다 텔라 지 여완 다테 두브랭에 텐데 마진도 소소라 산로던데 용효해지래 이나야 미패체와 친산로소 건다지나노 산로성부이나 소소라 로소던데지코니 아니 소소께 부초던데 로소던데지자미나 테코 쥐니 코는 코 독자와나 이게
0: 찬로고여서 대십지 그래서 미신 달에 신지 지교 말이에요. 아니 배자신한테 근데 갑자기 이분이 이 건도 쉽나 이제 계속 나 까만가 제례요나 장조가게 딩도나 까만가 제례소는나 대단다 응으리스. 대단다 응으디 나 러비나 내 운의 제례되는 게 캘링으로 봐. 디 메임지 이제 크도 신지지 딩도나 미두부레스.

0: sorna dezo yabuje laptop chikta ani sosu guku dezo kase ko demo ne palabi na ani mi par jo pogi ngus samchi che to yoya chikta ani mixe nanzu ki sosu masaji ma deje sosu kar karji gu do ne ne kak sanje jewa sebu chi ba tumbi na ngone ji mi pi tsuni ge ji ji de zamare donda ji ta jo ji de gu yori guku ji kon to gu yori di to ri ani pendo yabuje yong to sang do sonza jing ne nanzu ki dāndā kī chī tūyōng lāmi yī tsōr chī chī mīrī shiandā kī yī kī pātsū dōlī chī yā kī tsō lōbchōng yā pū chī yā chī kītā nī nī yā sū sū kī sū gyū nā lā mā chū chī o dīdā dīdā dāwa dāwa rā rī chā yā tē chī kāndā chī lō kī lōbchōng chī yā pū tī tsō gyū lō lī yā sū sū kī sū gyū kī tsāwā tī rā mā chī sū tūb chī chī nā nī rūlīng yāpū jēbī na jīk kīmzāng tāshībō sūsūk tāndāi tēzō rāpū tāng rūp tūba anī tēndē jīk chāng tēzō māla anī jīk nē sūsū sīm kībō anī tēndē jīk yūrīng nāla anī sūsū kī mēcē tē yīyā yīnā tāndā dēm chūyā lī pēntō shībī
1: chūyām tūsāndā rāstū nā sūtū jīchī pāmē wāng chā 지 randuysa mi shami tuysa randuysa di inji mi chi gu du sumgi ne ne ji ne su di jel ha be ko la ya mun ji no na no su de rang la xie be mo do zu ju me be ngo yo ya mi du di rin di no su ga ke su di no su ga su ngo na bu gu su ni chi gu ma sa ji zang ra ren de bu ju me na na ji o di so na de xiu jin bu yong du bu gu ngo ne cha xia na ma ra zu pam de bu gu ki gen dang bu yin su gu ba ji zang kim zang na min zu sa sa ni ne ja in ji mi ji ka da ji du ji xi du ya na nga ja bu gu du 군이 니베게 발된겨 나신지는 보고는 신이 쇼킹디 티용으로 와 제자 인지민지기 김자나 레모레야 고유대 오티지 고도
2: 제라 나서 투지치 레라 당한 최괴지 신투글라네 토네 토 담보네가 주게 다지 세저다 데네게지 소소가 토난다 파지여지다 데르라소바케 카상주라소바 나랑 원네히나 소소로베 핀도 체문을 지시올라 다데야 네사나가 저 자치의 심법을 헨지다 소소게 천차의 난자 레가 토네 난자 된조건 대화티 토라피치지 따나 소소라지 만다바지 그 편지 토여사레사 다데야 핀토베 야 대신 핀디야 휴진이 레라 넘버 2다데
3: 南无阿弥陀佛。

0: Pede nengi gaju rela shoru janji. Chene hirike gomun jibie dimidang gikdin la tawi mugji.
1: Nganchu, rungi jie ming la jizhe xibadar. Pede dalu xajur, luyin zawa ni donjume. China number two, Luchon Chubu Chomoyota, Dasso Chichin in Simbadana, Bujo Lunchin in Chile, Kong, Kanki Lunchin Chisibila in Chibilin Tintishi, Salomon Tung or Gilin Tinishu.
2: Sibi
3: Jundam
2: Sibi Jundam
1: Luchon Chubu Chomoyota. Tereng sibi zhongdang xue ju du chun nong la, chu chu ge dang ju zato ge zhong tong tong ma jie xie ji xing. Lo ma jie ge, zhu zi ka la, zi xing yi dong bi chu chu jie yue si. Sen du ge jin bi chu chu de ge ngu la, du jie ka tong do, ga ma ge kan zheng, ga cha ge kan zheng so, bun son yue si. Ni ma jie la, zou cha mo ma, rinpo ma yin tong ge bun chung wa, ga cha ka ren ge, a gu du qi ka tong la. A gu, chou rong rong po ji du du, zou tong tong yi le ma ci. Xia jiang zhang mong ge, wo ma mei ge, pu zan nin ge, da su sa meng ge. De ma ci, chou zhong du, de mo zhang mo yue xing ge, wo ma ge bu ji du, Chikpa jichong re de ge, si xin, go pang ta na la jia wan ne, pa wong je yin nong san tong nong xin, a gu de la, cha ka si xin. A gu du xe ka tong ge, ge cha de gong du, lin chi jie ma jie si. De ni ni, bun chong wa, ga cha ka ren de, nga jia si wan ne, go de pa xio wan ne, a gu ga ma kan zhen de la. A gu, cho ge zou de, nga do, Pache pache, zha xing ge ho, daro ngayi zi zi zi zi go. Zhe de, ngoge jugri zi xin na, cho ako chea de zi zi ma se, jo ma zi. Cho puza nyin ge, ngay la do ma ri, zwa na xe si. Kama kan zheng ge cha to gong di, zho zha mo lo wa na. Nga gora zi zi na, chu cu zi zi. Ako gora zi zi na, chu cu zi ni zi. Cho ge zi na, ngoge sun jo xing ge, zi zi do, zi si. ngan jo ri ngan jo ri zwa na ga cha kha ran da ga zo ba je wa na de ri xi si ga ma kan zhen duo ga cha kha ran bu nin de ka zo je wa na chang pu zai ni ma ya si he ni ka zo je ne du a gu qi wa du chu ka tong de ga xia ni ni la ka zo ma je da man zhen ru da nga ge de na chung wa chou ma jo bu zhang mo yue xing ge nga na de mo zhang mo yue xi nga chou yi ha li ge de xi Zhi di, me jie ke ma la diwa na, ga zhi zhi. Chi ki jie du du, wo ki bun song, nyan bu zhi di yu shi gu. Su jie ke su jie la, ka zhi lu yu ma zhi. Chou ke du me hi du la, zhi si. Chu an nin de ngu ca na, zu ba jie jie chan xia si. A gu de ge da, xiang ni nin ga de, ka zu chan ya li ren un du, lan yan. Wo ki bun song, tun zhe yi wa na, pun cun ru ran do, pun cun ran de, yina yin ni me ye de ge du zu mono li yi tu shi da qi ni zi na ta zhi zhi yang ge si xi xi ga ma kan zhen duo ga cha kan ren ni a gu du qi ka tong ge ge cha de gong du gu gu ge yi kang mu cu ma de ma ma zhi wan ne zhi zhi wo ma zhi zuan ne xi xi de ni ni Hoge bin san de tun bo ma yuwa na gong zhi de zha ge ni mo la yang zhang si. Da song, qi ge gong zhi xin yi dong wu ge chu cu de la zhi du du. Hoge bin san de kwa zhi zhi li go zhi me li ma qi. Hoge bin san de da ro ge nga jang bo ma ni mo ma yuwa na mo ge la chu cu ga zhi du ga ma ga qi ga cha ga zhi yin ba de mo no li mo ge la xi yong xi. Lucian Chu Bu Chu Mo Yue De, Mo Jie Ge Du Xiu De Qin Zhi Qin Bu Yuan Na Yang Qi Yue Shi, Donda mumbo mache, nipperto, mumbo manyambu, yendindo, hire la diwan, yinni, lejo wonshi. Tundra zojada, moma, garchimu jamushi. Ta keba le hino le yang, mumbo zito lontuna, nyamchung kichang, dunchinjub. Socha jomi, tsundupi, singi chuga, si chi cha, si hiyo shkuo.

Chinana

0: 사디방주르비다
1: Chajwe
0: Tengjur
2: Tengjur

Manda mi bi zadong ge tian de. Suo mi zhong ge zhe ge zhou bi bie da qi. Nian jie yong jie zhe gu qi. Yong shi chou bi zhe yong jie xin kan bi na. Qie le wong bi di mi li xie ni ni yi na. Qie jie tu de gu du ge hong wa yuan ni. Zhe yong jie xin kan shi. Huo wa

Chopanaba

Chopa namba, tada che jia zin yibi lin cin da na, bo jiong long chen nian zhi li kong, kange long chen jia te tong re za lin cin rong yang ji xin kan xi ba de ri. Nga na lin cin zong xiong xin ke ren qin yin, xiang la nga zui rong yang ji xin kan lin cin jia na zi lin cin, sen ba bo ra ni jia lin cin, long chen ka bar song yang xi ba dong yi de cho ri. Kasi chirang di ji lu ji tong jila gabo yoba ma zi lu ji tong jio to rani jia ge zha ni zhin pa ma do bun xia ni zhu po mo la mun tui zang po po san na te ka ka pa an zhang le go ji ge jie zhou ji jie dun ji song ge jie ni ka pa an zhu tui to ji go ming tang sa wi an zhang ta rong yi ga an zhang ca ma la ji le go song le go tang ba da ya jia an da na ji di ni ka pa na zhin go xie wa ji mun la an ge tang po di na na rani jia ge cha zha la xie to ba yana angi nipa di nana chobo pinchui par kaba jani nyanda jala xie jori. Yana chobo chola zoji na gaja xie cawa dang lu yidung caji yinje baja yaji anda di najima jiru ji. Dida caji che jia gaja rongji jia jada xie toji yobi che nabi lu yido munze gamang poji la nga cui nyin taba ni gasa xie jiyin. Ya zhubo namba, da da ren ka long chin ka par song yang lin cin nong la zhubo lo zang jiang cin tang bo mo da rong po chong ji jia zha da zha zha xi yo bi qin namba nga zi lin cin na xio par ga si xie ji yin guo zhubo namba, da ngon la zhubo lo zang jiang cin ka tong yi lo ji de la jin yin to

chobu namba ngani na xunyanga bata xiezi ta xianda zumbapu kandru loja yin. Peyoge piusun chobi luga ki rinne junzi ta tabi tonya dini ngana tsui torto mebe unge shiri. Tendre son zang chi ki peyoge luga la chanbi zawa tangmu di nani ryoyangi xingam di zena xuda. Dini ina chi ki nyan jindin la yisim suwe peyoge luga chuzi na so nyongri nang tukiri.

0: Sengke nama tsu kongkhan za, nga lichi tso chonpa hirat nam jaye. Ta ta linje ne sengko tsukpan tene, pyo jo longtai nyentre le kong kankui longtai ta pyo jo binzu kange nyam nye si pi changbu yang hi pi longtau lichi ri. Terengi lichi na nga tsu namba tsor, na uchu dungpa nga wang pati la pa pi longtau jiachi ne dam li lichi tsumpa timbo ju ye.
1: Kang

야 푸파르균진로 라주야 데메츠히고고타바사야 유야라바삼보무르기야 갈론디흉당코체동라야 동마

0: 领先总体吧，拿瓦起的，做小吧，起来人家，立足不能心平，别两边走看。
1: Düsere sancur.
2: Düsere sancur.
3: Sengan nam ba zo geng ka zo, xiang la duse sa jin nian da xia ge yan. Ji zhe jie ge nian bie jin mo mo zuo guo jie ma la, jia ge jie zhi yi xi jin ping ge chang de la bie bie a de shen zhen te liang bo ge shi wo suo tian xiang ba dong. Jia ge ni bo zuo da ge suo tian bo xi zai zhen ba dong, xi jin ping ge xi zai zhen ge. Zhonghua jia ge ni bo mo mo ne lu jin jie mo mo yan ba dong, zhonghua ma le jia da lu bo jie ngan jie de za jie dong. Are la yong donjur dinba jiwa za jie, gami nyong nian dong ping zai ni ga la ping ba. Zanglian la di qi jing tiba jie yan xi song ba ri. Sangge bie mong se bu ne xi du zi bar ye na. Zhonghua no se ne ni du za ga ka su ngu gu ra dun zir ngar ge de zi ne. Wongge lo su du chang jia gong zi bo lo qi ding lo da gong zi bo lo yong da ra dong zan ding su jia zi gu ra. Ngu gu cha yi ga dong ji dong jia jir zi ba ri. Xin le zhong se bu ji zi jie ge nian cu su se jilo nian dong nian du lo ra. Mo po cu du chen zai jia ma lo jiu yi la da ra zi de. Jia yong se po zhul zal to bie mo po ga da ye zhong zi. Chè sèng tòng dèng jà ngà jì dèng jà tò bà zà jì wò chà yì kè bà dè nà. Jù lò nìng tòng nì yì lò dà wà nì bè chèng dè pò chò dò yì zhùng zì lá yòng mà rà tòng wà xè yìng bà rì. Sàng kè bè jà gòng rì tòng ngù zù chò sù jè nì xì tù zì bà rì kè nà. Dù lò gèng rù nù rù zì zì dèng tùng cì rì jè yì mì xìng bà dì. Nì rì tèng zì jà jà jà dèng jà zò mà tòng. Mìng hàn rì tèng kè lò zù rù mà jà mà rì. Rèng gòng gò rì jè tòng sì rì nì gà mà ngà yì tù nì nù rù zì yì bà rì. Jiayong jia zhong qi ra nga jir duyan dawa zhu ki za ga yi bi zong zan jia cha da wo zi guo bi wa dong. Ji zi ji san nian za ga yi bi zong zan cha da wo zi guo nong. Sin chong dong za tang su le re ji jia ke le chi nian jia zhe jia la zha xio ba dong. Cha da wo zhong qi ra nga jir la ki za ga ngu gu ra tong ci ra ye chi xie ji dong. Chi ge tong dong we zi jia za jira ping jia zong bo tian ya ba ri. Zao lian chi ting zang zhu ji zi ji san nian ren pi la zi bi ji lo nian dong nian zhu lo. Zanglian che ting dang zi nyingi le ngang ba la. Zanglian che ting chokon no nyewu lu chan de. Zun zhe ngi qing tao ye jung. Pia rang du nyang mi ba dong. Pa jing guo yuan zanglian che ting zang zhou ji chama ra za jie bie de. Che ting chokon la xun ya jia ne da ye jia zun zhe sa ting da dong gu bi. Bie ke la zhen de. Yor in che wik ra la. Zhong che ra bie rai ji ji zi jia yu ne jia ba la ye na. Uru su de nye jia sa kiwe ka tu ne nyo gu ra jia ba la. Ma jie jia lang da xio wa dong ma ye jia hua zong la. Me jian pun de. Lepian nian dong yisa ra wa ra, ma chong yu bie zhu tan, jida ye bie ci jida nian ni ngu sa la tra zi mi. Dong to nga ye njol du mi pa dong, nyang zhe jian zu zi bie ting sa lin zu ji nye du sa ra bie wa ye na. Lepian nian dong yisa ra wa ra, ma chong yu zan, lepian nian jia zi ba jia chok dong to che jilang to xio ye ba ri.
2: Gama nga yisang jo ro, zang yin xie dong xie bi mi long.
3: Nyedu jayong jia marang lonze gegin ji, lozen rindra jia tadar loka chong che de ngu zoba dong. Yong yong jia gege denche dian sam ji geye dong, zire. Inye lu za dong, de tong jie lozen yew wan rindra nong xiao yi bi. De na yong yong jia marang lonze gegin ji lozen nubara jie de tu, xiao ji cheba xia yan la. Cinre nyong de yong jira gende dong a dong gegin jia chile nyong yong leisa dong wi, le di gachin xia jion yin ba ri. Nyedu na cha zhongqir jie jia kou jie jie jie giye ke gie zhu dang lin dong. Chu cin tong zhe jie zhongqir rangbe tadar nye wa dong. Zong dong qiu jie jie ke pu zhang li cin jiu ni mba da dian ne zhongqir rangbe tadar nong cai ye jian. Tadar jie ba jie mong zu jia sambar ne cua nga yue ping sang zu zha zin ba dong. Jia kou jie jie jie giye qiu dar dong wi kuo yu zhong bu xie di ya ba ri. Nga ri sa gala jie nian xie gong da du yin nian sang jie li zu bie zhang di bu lun zhindar nye wa dong. Sanye tito le kang tong, ke le, za ya qinpa jene yungwe le zi le zu zu, zhendara na hoda xeo ne, turo sabi le zi le zu nyang jia.

zumbo kuli ngambra tseye pari. Nyedo nyincha chongchira che chilo nyendo nyedo lo lete sati nrindra che mo lete gyondara gasa goye wato drinza olincha gyong tsuno ne nyonyo pinsang tsuhien chunche ngansa tebe lete lupia din chung ne loma tsola tuye nye nga wano lete changge tong tangra wanyong tangre chung nyera no dian to dang tsupa nzuchung suji non dian jide to lute tseye pari. Senga namba zo, tingdi dusye sanje nyendia xiu zara, xiangla ndaga lekhun ne gede xiu be lechin yendal senro no, dalinje demo.

0: gulli chanjishar, sakur tijir lutin ju.
1: Yuyi lantur satunba, gana tijir lututu.
0: Beche lutu.
1: Beche lutu rinchi.
2: Sinki nama tsuo kong kamza. Tata ne bejo longchang nyen chay lai kong, kanggui longchang ji buji loto xio jitu suri. Hiyam la bu rang jio jio mechi ka nabri ka zi kim jio suwe zomri nawe buji loto la yezong ne. Bu meta lu dawa sunbi dargi itang, zakar cibjo ko ngutung dodu che xio ri loza xirangani.
3: Riri, dinko we jita ra ye tunba, jokar na bi nyawa yango ngendro lu kachem, jati yandrin kyopo dada chi wa, zi ye sasui che ye ngacha yene, rangdi utop, na hiong chi kishi, jitsi rim impir, nyingchi tang bo wo, jomo, Nyanang soje sakula chedun go zu, nga du je yangpa dang demi je hingri so la, se xun nguyen go xa gui zi kuen ge. Ci ye sa sui che yin a cha yin ni rang di wu top zon bai da sun ba ge wu tong go zu hing ge. Deni rin yin, sa chan yin le, nying chi bo wo zho mo, nyanang la so pa sa chan mong chi la chedun gung go zu re zi kuen ge. Nga di je yangpa dang demi je hingri so la se xun nguyen go xa gui zi. Deng nguyen da ye to ge da, yin no ge yangpa da zu yin na re, di yin hingri la so pa da zu li na le, se xun nguyen go zu ji la, zha zhig do yamu zo gu re zi ge.
2: Tene ci juu ni, suyong kar paa gung a chan ngani nima lao gu chayam tisung. Dabda zo, rang di ci juu ni ni si di ci juu ni bar pantao xer. Man tui ni roko do riv jib su li do xip ca to. Shu zo gu naya gi hong gu gang lai xe de, chang ma jie to pa ta sung to pa. Xia xi jie tab jie si gu pa ta. Za tang to chun ren do ta, ngu su jang za tuin deb jie, za ra sung job su lik pa xa gu. Ci juu nga chay nga cha ni ni, ci juu ro chay nga cha ye bar nima na. Ta pe da song pa ge ci pa juu ni song kor paa ge nga cha nga ni ta nye cheb juu ni ki na ni loo gu cheam song shi dao. Nye cheam tina song du dawa riri la dabda njaam da zuab zu riri dal tina ni pe da song pa ndi dabda di zuab ri dao. Tine pe da song pa ge ci juu ni ni pe da ye pa ge ci juu ni pa la bontao di kana ki ki si na bontao di xel ki dao. Tine man tui do nro ko tu riv jib si le du xeb za to. Su zo ka naya yi hong go ka nai si ye di chang ma jie to pa ta song to pa xia xi jie tab jie si gu pa ta. Za tang to chun jen dao da ngon so jang za duen deb che za ra song job su lak pa siya gui zi ta tina la zo nro pa ge. Suzo enari, zara enari, degila songchob da hongko kandri zogame kola chanko zui dao. Tene ci jo nga che nga cha nini, ci jo jo che nga cha yerpal, nina ki dao duzo dhisha yana.
3: Ci nye xio langka nga cha nini, ji tami rangang sin, zho chenpab, xin gun deb rin. Kuxiu lep, dindir xie chi, rangyong so chende je xinka nam de rin. Ngandi sin bi xinka ka ga xieba la xin yuki, xia tia lu sara duto do sabiun, nun deb xieba dang, gun de lo do men tu danyi ya bo xia gui, nga xer gun nub, sin pu nima zi xia du, nub ni xia tu ju, lu zu ni do, ha chi xiang du, ru ji qiam dang rang ta la ni, yilam xiang xia ra. Pulu zhe bi zi nga dang ni go chi, zi nye xiu zanyi la zi kuen ge. Danu yina bi da sun ba ge zi nye xiu lang ge nga cha ni ni, ji tami rang gang sin zu da ji tama ge du de la ke xin ge. Dindir yina. Dindri xin qi, rang jiong su xin de jie xin ka nam de rin zi gong tu ki pa nong yi rin ge. Ngan di xin bi xin ka ka ge xie ba la xin yu ge, xia ta lu sa ra du to do, sa bi nun de xie gui zi kuen ge. Qi la go li yina la, pu lu zhe bi ci nga dang, ci nye go qi, ci nye nying la zi kuen ge.
2: Tene ta dawa riri la, ji dang ki njuwa sa chu me la go kam xie che chow riri dao. De pe da sun pan dal chan su na, jie la da an dar, njuwa me chu kam xie chi wi, yo jie ra kalang su pa ma, na fi tsarang ju do qi. Sebra ci somne pempa ta mumer jokar chomi ten zombi dolong dang. Ci nini la pasan chen donser lakwa nipi tuyabzang rupu sakota kawa poyong chobla toze. Ta dawa sumpan di njunga kamkhe che chongre gugunar mech ni kamkhe che hidao. Jumsi te la tini yo che la kalang sopa mangyo te che tine namhi charan jodo che jude ni. Tine misa ge ci somne pempa ta mumer jokar chomi ten zombi dolong dang. Ci nini pasan chen donser lakwa nipi tuyabzang rupu sakota kawa poyong chobla toze kawa poyong chobju ki togwa chise orize tine chen kuzui dao.
3: Riri, tina peda sumpa ge si imba ci kwa lehyo nala ci sum. Ye, ge, jie, jiu ji, jiu ji, nye xie, nye ji, nye ni, nye ye, nye dun, nye ji go la yin yin zi kuen ge. Gong li na nga ni ge bai da sunpa ge da xin do di xio zar go, xiam la dirin ge zaga ci xio go la ngu rin do di xio na.
2: Tene ta taran ki zaga cip jiu xio na, taran na bu me ta lu da wa sunpi cipa nye xio ji. Jida nga bu ci jo nga, riza ba san, gama nam zhu, njong chu sa chu, chui chi ba we, jo wa sal, ba de kal, bong dao xia da ha chi san du, taran nam go na doji nam go ri. Ngaru chuzu juu jayi taan shiru chuzu chukpa nilaa dhus tun saam kail. Saangyi pyo tsu nye xio go chi pyo namga za penpa njongchu salao. Naangyi pyo da yi pyo tsi jayi za nima njongchu meni. Taayin di buja loto xio tsar.

0: Domi Nadin Kion Rinjun Je Tanju. Zali Tunbi Lehi Medu Ge Kyomo.
1: Yonsu Gibi Nyusu Yonbu Yingwe Su. Sasi Logu Zongzir Zinjo La Paitan.
0: Zongri Logu Zetong.
1: Zongri Logu Zetong.
2: Ngengen Je Zhubo Nabazo. Tata Chechi Nyengi Bandana. Pejong Longchin Nyenchin Li Kong Kongke Longchin Je Zongri Logu Zetong Hibi Lechen Tare. Gong ge le chen no mun ri zang zhong le chen me to do mo lang xie bie liu ni zai song de lo de hui ba yan nga le chen zuo xiong a lo de yan xiam la gong ge le chen ji liu de xia den ji xin na liu di no la bie ke me to de ka che ne gi ji du du song a tong me ren yo bo chen zhong ge da ting la ryo bie ke me to me ren zhe ren bi ba lu me to de ka che ngui ta xi tong a song wei guo suo jin du xiang la zang zhong me to do mo lang xie bie liu ni zai yi de lo de hui ji yan
0: Mepu Hiri Pontong Yomola Zongri Lugu Shesin Shejani Gongjong Santu Zongri Zetang De Luchu Hiahi Jebara Ema Tsara
2: Che Ne Zongri Lugu Zetang Lichen Sembara Gashyo Acha Drema La Che Ming Ni Chong Mikyu Kenhin Tenga Tawa Toi Drema La Tacha Mikyu Tongjine Niri Tochi Sawa Tong Dawar Che Juinten Hit Che Yue Acha drama la che mi che yin da. Pomo. Gongzha si hien na yon, nganzo nyang da gehi la tsua xewa yin bi, che yin ki no la xewa. Ngui mi sa cha darong yin. Tadung ge dara ngaron topa to ngajia chiwi lenpa li, che la ka me. Gongdara nganzo nomu tsumi, che la mongpo che song. Dacha lindri ko da, gen traga tu su yon, xa li chi bi pomo da, goju tso ju me pa chiwa re. Da lindri ko wa rong re. Je ming ne kima long long to tong yin de dar ye. Dar balu me to ge mo la sen sui cui to. Aja la, nge ta par ma su la yon kat shi chi me. Nga la de duk che shun tsoma cengu le chi kwe pare. Je xie je cam zong me par dar li ka je. Aja drama la je balu me to ge je de de chong. Ngo ca am je ma sin pa tabu hik shung de. Che te lo yin rong ke lang to man ro ka me shung. Xiaqiu tsarte zakur jik song yon, peke me toga negi tatung trashi me par tewi ki duktu song. Lui la cawa ji, trombi ma ja, xiaqiu shibi maka mupo chur. Tewi chong cipki wa xin na, tacha me la yon mupo cha. Nyenxi ne, peke me toga zupi ne yin la yon, maka tuan yon atong. Maka ne, nacha nzeme tuan yon goyo. Cui te tonggab, balu me to ngantra kempo long te, duchu me pachir. Mui sendu ge mi chu tong, ka ni urin yong yong tong a li, tahi gong yong me. Da na, mui xe topa na, peke me to la neyo yapo hi juk ju ta yin bi. Balu me to ge, men kong ge sakong ni, mo la ce yapan ra tong, tupa ju yapan ra nyue te tere. Peke me to ge, balu me to ngo ma chu para, rikpa dim te, ka gondo sa wa li, tacha si je tang ka nyang te, sa toj me. Balu me to ge usuk she te, peke me to ge ka no, sama luk chong. Peke me to ge ngo che tu yu. Ka nye nanye je kagong zandu mebi nanju tenji yue bi. Balu me to la tahi me para peke me to ge santo de rong ge togo chueba she ji yue. Peke me to ge negi trot tenbu zang ma song war. Zako jik je lar yon ngu she gue bi xoli de ne kong ta cha. Me yu ke se na nebi negi jewi me yapo he jik pe she gue. Dena meri yon mongpo ndo gre. Gate duto do meri ma xia zi, me lu chan jo gire, ge ta zing ra. Ge cha de xie bi gip, ning je zhima za me bar, dili do de zing nyang qin do dong. Pa nyam duan do ke xie ba li, ce zir tom tom jian yu me pa tar du na. Me yo po gong ra pe xue chong, me na cha ngue sa je duk du song. Pe ke me do, nying zin du mar cawa je ba ma zi, geng gar rik ba kyu de. Go xie tong, ama tong, apa le song, ta dung chung bo, xie kyu lab jia ge yu. Mienpi chong balu me to zurt pyo te nepi negi hachong kiwi me yi rwa chenpo mepi kortong. Jinju ka tradik shi gulu xie. Peke me to ka negi duktu chunga ne zong, me kecha nindra hi tue par toni, me sen yon su cha yu chong. Kecha te tering lupor to mienpi ka ni ngui su tue kip. Me ngo to to jeba xin ngo yom yom shi pa tong. Na jo li singra cha, sen shudong kinar te. Mienpa la, ta yi gongyo nong te nge jemo jero. Ngui nge taji shecho. Nga le jese yon nye nye tarong jebo le me. ge mienpien dun to pemo zuk de hiwa pu. Mienpien chong go che de yu de tahi sepi cui ten. Da ne rong ke zewi kemo rong tong ka che ju yinpar hi de. Go chong la don. Ngo ke ko nong de ne de ngwa le tab yinpa me. Mienpien mo la senso chenpo she je ne pa yin tawar song. Pali me to jikpo mienpien le ya to yurin mi chu tong je. Gong zang ne rong ke dong zang mar che. Chalor shi zang xie de ne zun kye yung ma la pa xin tali ka je. Mi rong lo nen tu kyun de ne kong ke go debu xie je. Pe ke me to ke nye chin dun tu kyar. Dong le kyu min zong dong xie ten de. Kye mo, tangi nga min pi yung le kong tu pe de, kye mo rong ke ne ke duk tu duwa de min che nu pa tuan pa re se chin du. Tenra yin na marin wara che che ne ke de tra xie yung gare. Kye sen sui cu tu xie. Kecha te hebi ke balu me to ke ngokya pikpik shepa tong. Sen la nazu dropo hi tong te ke hiu kembu ngwarndu. Peke me to ke me jente me bi nanju la tono gong yung majung rong. Me lani yu te. Yang zom, nge nege ngarong ke sekyu hijire. Nege kyo to bi rwa me bi. Ta na ngu dwe me gu. Magi ne chwe ngu kong yi bi uang to tong yung nandri ngu mabu hi dunch gala yu. Nga jikten yen to son yon, chwe tadung me yun dar cho gwe pi, nga xe yon lo debo yon a madu. Chongchir no, ngui me na gompa gong yon bo kapo re. Dali, nga mingkong na tuente, rong ka xe sa ca si payu to long dun du. Ge yi xe. Balu me to ka me mi chu xe yin. Ge mo, rong lo debo xe de me chu xe. Me rin cho la sen cha me gu. Dengun che jenta chi ka ge mo che chi ne chu xe te, me chu che rong chun tong cho se chin du. Nga yu zang ni meri le pan rozi yu. Che che nga gu du. Ke xie te ne kong ni ka ji. Pe ke me to ke mingi u tsuk che palu me to ji la ta xin. Pomo le pan da yi na. Da di tu su yang nima ka ka ngu ka la. Ya nga wi pomo te mo la shepo nara tong gandu. Ke kilab je ji mingi zom. Me shu rinwi mingi le mi ju rinpo xe me ngengu ting debu long. Balu me to ne kong ni tuan je, dots kewe janglang ting to le. Wen te, sho kong la ka te ten rogu mi rong ke chong me hipi. Me janglang so je, chong mi sidip hi ke wotu de. Gadu le mi ma hi para nandu je sui ka lepa ma ze. Sagan dawa yon go me cho me ngon hera. Sagan dawa hiyo yi ce, landi chong to lingkorwa mong hi. De la nyen cien je yuwa yon me para shi wo mong po hi ke tuan pi chong de tong. Son jibi tuichin tra rong ka giwi le ji te. Gare jam nyatsung jakin ji du ne nyachung lu te cetar cha le la chwa tong. Gare ye ngukong ne motz je te jimba tong war she. Tenga yi na balu me to tong chinchung tsu ngodong kari ji tong te tuizong tayi ci je tong kyo nga nango nyemo nga shila matu para linko re sopa ma ze. Ronu kongcho cha jimba yong tong ayon. Tedu sena chewe tola me toke chon konso ton nyan to yon te manyon la matwe para goto gahi mozar si te nyelon la jimba ton ayon. Tata kinyon so kator to son amaze pege me toke hisun yon kya motopi. Bali me to ronsen lapar sho. Ketere mu sambara. Gate ngaro ngun ne lomo wa la shonpa hi yina. Nge chon lomo wa yen ton dawara. Chemo drakar teke non lu te meri lon na. Nyen chik la gomo tonta kahi rasi chon. Tendra ngi sheme pe. Ta ngi gongda shi na lesang. Ngi chemo la jenda chika nga guni yuepi ngui lenton dogi yin shi xie chong. Nga jenda sui gu yu tang. Tenga nga tsui lu la xiadong xin kore jenda zo tata gong tu yu. Nuime nga zor ropa shikin xie gong tu yu tam. Tadar me reche che mi chu yunrin tong yong. Takor che ngeso wa tsui ngari chi

singa namba tso nga na le chin da nyina ba tin ji chu jun ye de ring ge le chin no jin nyin ni bie za tong ka cha ye tong lu cha jong da ji pa zon cha se che rim ba za wo ge chin le wa che jo nong dia ka song ta di shu ye nga la jin nyin ni bie za tong ka cha ji ba de xia ji ye za tong ka ju to na jin nyin ni bie ju to jo mo ye yan bie de jin ji jin nyin ni bie za tong la cha ye li bu zo gu ni ba ra nya re la gu bie jo wa me de tong nga cha ཚེ ཚེ ཚེ ཚེ ཚེ ཚེ ཚེ ཚེ ཚེ ཚེ ཚེ ཚེ ཚེ ཚེ ཚེ ཚེ ཚེ ཚེ ཚེ ཚེ ཚེ ཚེ ཚེ ཚེ ཚེ ཚེ ཚེ ཚེ ཚེ ཚེ ཚེ ཚེ ཚེ ཚེ ཚེ ཚེ ཚེ ཚེ ཚེ ཚེ ཚེ ཚེ ཚེ ཚེ ཚེ ཚེ ཚེ ཚེ ཚེ ཚེ ཚེ ཚེ ཚེ ཚེ ཚེ ཚེ ཚེ ཚེ ཚེ ཚེ ཚེ ཚེ ཚེ ཚེ ཚེ ཚེ ཚེ ཚེ ཚེ ཚེ ཚེ ཚེ ཚེ ཚེ ཚེ ཚེ ཚེ ཚེ ཚེ ཚེ ཚེ ཚེ ཚེ ཚེ ཚེ ཚེ ཚེ ཚེ ཚེ ཚེ ཚེ ཚེ ཚེ ཚེ ཚེ ཚེ ཚེ ཚེ ཚེ ཚེ ཚེ ཚེ yin ding jia xie gang su su ni mu ta de ba gong gu la de mei ni bi gu za ji ba yan sa tin ri ci yao dong zhe ka jia xie jie qia niao gu ba ma zi dang cha le re mu bo de ni sa gu ba ri xia jiao par qia ba la ning gu jie ni lu bu ji ci na su su ra ci dong rin ba ji gu la xia jiao ba jing ga qi ji lu bu ji ci dong rin ba yan bi tao ge nga cha yin ding jin jia wa ri nan zu jie xie dong ma zu yong na su jiao chi ji zu bi xie dong 파고 자히 힘바 몽부 빠빠 냐신 라수 냥자 제나 여부리 철동 차디 토위 누장 토위 스투레 베르나 바담 냔저 통저 다가수 공토지 마제나 리바리 차릉오거 지힌가 나게나존 베르나 그감잖나 마모로투가 나 시만나 냔저 나라수리 디마치 수저저 철지 차망우나존 러예나 롱조동 치조 종차라 시바 마르조 냔더 차중수 제나 리바리 김바동 담스에제노 차냐냐 지구라 치제 히에즈 토웨 시에 냔자사나리 베르나 논톨동 리바 김바 카마수 디싱저 공츠 쳔버처거 냐공수 니부 치제 히에즈 하중 토나 공세르 장코제노 산니 여바르자 칠리모가와 자구 chaya nong tar cnawa chakar mowe sien dengu pierna torai cha za cha zuo tong lenye je mi ba sin re dan chal tong su tu jie jie cha ga nga cha jian tong ruwa nyang de ji ta ba re xin che to ye sa ma pierna xiao ku nga mo ma mo lo tu xin kan rai xin xie ra xin ma ra ja xin jie tong nga so ba le pierna de xin cha gong a si ba ko re zhe guo ga si cha mo mo su gondee che mazawar ngepara ta chaya nontar zagubari. Tuchin kao che sere pierna, xiao pole tong cao da kor. Losar tese su, minba tong choche gyegin che kalho nongi zagubari. Kazu woma, donce, longche, zanye tong hyuga nong sike, ngabong, changar che pole, karayepo sechen. Hyuku ngam chema tong, pen bambo, donze su, nyanza che na libari. Nga che sere la, chayo che nupa niwe, 超个我家前阵了

0: singa namba cho xiang la lu zha la jong da zhi ba zong xia xi ba xie jin yan jie ne lu zha la jong da zhi na ru dang la ping lu zha la jong da zhi du rong jia la xia ni jia ru ba tin ba tong nin bie ru ba chao ge kuo jie jie li su tong a tong ru ba nin zhe sa jie zhi xiao qie le tong te bie ru dang la kuo bie cuo jie na zu nian zhi zhi te ru dang jie namba jie li su tong te ba ma zi ru dang jie nu ba wang jian tu tong te yan no luo qiang zuo qian na du jian de lu zha jong da zhi na zhou jie wa la ping ba ye ba tong sun jie sua xie le su song ping ba ding ru dang jie wa ya gen di tong te ba ma zi zhou jie bu te nu ba li bu tian ye tie ge ni tong ru nian ni tie me ru su ni su jie qian gu zhi te ni ba ne lu zha la jong da zhi na ru zhe la ping qin re tong tian ba tong ma la jin jie guo ni lu zha la jong da zhi na ru zhe jie ding jie rong yan jie tong te ba ma zi da tang ru zhe ni xian sa wa ran jie te ma wo lu bo ngi jie cong ma ne rong jia la xia ni jie ngi jie yan bie jong da la zhi nu xia ni ngi jie zhi zhi jian tu ren ru wei xia ni nong ge chao zha chang mo mong jie wa chao yu zhi du jian le de nian xian ne nga jie jian ju sun ru wa tong jie ding ngu jie si ba tong de lin zhi ben nu ba nga le jie qi ren ru wei xia ni jiong rang yan jie jie tong nu ding ren ru sai yi ba lu zha jong da la zhi na jie zhe nga le jie yao de yong te ji bo zi dou qi wa tong ji mo zi pang cha xian ding ba nāmbā yāpū xie dīmbā. Xī jē qīpā dīmbā jē nā cū dā rōng yēn jē mō wēn zī chā xie yāyān tē. Tē wē, jē zō tōng nāmbā yāpū xie jīn sāng cīn dē nā lū cā yōng dā cī jē nā hā chōng kā chē. Ngā cū jēn dā rōng yēn jē zū yō tōng lū pō nē cā tā rā rōng lā chē pē lū cā yōng dā cī gu. Ngā wā, lū cā yōng dā cī nā nīng kāng chā cā lā pīng. Lū cā yōng dā cī dū lū pō nū xio xī cī tōng nīng cā sā jē cī cī jē mōng tōng rō wē nian kē lēng gī jē jē lā rō wā tē. Tajin kurjo chenju su tongwe, nyongwa tong seche su jo lupo gukho kundya jiba tong. Yongni tingjir su loa tong kama jay de, lupo tsar jay yenbe nyan tong chaca mala ge nubwa li ju tobari. Gongtong tong loa tong jiba na, nyingkang tong chaca mala la yongdar jibe chi dodye tong, chi nudin je ngiche xe yan la. Mesela jo yongdi ngiche jay jo yenbe, dedar ngiche jay na, nyingkang tong loa nubwa jentor tongwa toba tong, na chan jibar chay na, 차롱동 대동거 줄라핀
1: 베당 실루소리 용루다 송던제위 니르규탑당
2: 종처칸다 디송 희진이 디탈랑던노니 링머르여
1: 생긴나바 다다체제 생기바는 함께 룽팅제 대탕랑던 희비 레진데레
2: 제남비 데이터 랑던 시비 칸게 롱치 신조

yongjo yongdar chidu, lo chunyi ne jaya jinja loma la chayana. Tenre, yongjo mi chitong ngajia zang yana rinxan. Lo chi chua nga ne jitang barja loma la chayana. Tenre, mi sentong yeme la yaw na rinbayan. Yongjo yongdar na, zangko re ting sang yin chi yaw gu batong, yu chi rinba chigu. Nyanga, din chi kama re, ting jad sanchan ne jad ngajia bar chanchan chigu. Yongjo che ji, lupo dye xan xankang dewa. Se la tongka yeba. Nye yuwa jie ri, chani zangwa tong, cawa jie ba, kupa xia wa. Da chin yungbo jie jie gao se, yungjo zi marang. Yungjo zi du, zhongwa chua mei jen, nga che yung, mungbo yot ma jio na zong. Jienba jie mo gan ni, chani nja wa ngangu zi gu. Chou, lu zala yungdar jie na, olong ma la la ping. Mawa lupo ngi jie jie na, lu ting ka nu xio qi ngi jin xie sin ru mi, wian yung, nu xio jie yung kao na, ting che wa ri jur tong, ngu jie zhikar jie jie. Chalijia chapanga noni, yonyun tingir da jirni, nuxio mborxin zawa diri. Lu zala yondar zidu, xani jengijia jiamong da sonwe, lupo nuxio mborxin siyindu. Dewe, yonwa mborxin changi, yonyun tingir mombo ngaba yanbe. O njinga malaga nuxio qir doni, olang malaga nuba jelisa dontu.

singa namba cho xiang la xie qie rinba sa wu ge qing lewa xiba te xie jian ta de ju zu pie jie jiao guo nam dong dai ni mong jie du jian cuo zhe dong xie gam jie tian jie na zu zang dong zang yin ba qi la de le ma gong mong xie ge sa qie ma zhen ba dong ding chen ma xi ba su jie ong ge xie gang ta de min la lu zang de ding de lu jie number ma jie wa nuo wa sang jie qin nian xie pie ji chou zang de song ni lu xian shen nie jian qi wei ni mei qi lei si jian bie Sechi rinpa sawa jinxin ga raza lewande. Dujan cha cuo tre cha sechi mazin bie nime tubu cerda. Nga cho masa xa yan rang, tumara sekan kongrang ka runu nantong. Ronye cha puwa mudri su la jarni zawa cawa yan la. Deyong suri jiji le. Tuwa cha ni se la cha che gang. Cha yiwa na langka nesi yo ki samba nong yan. Kier zamba mawul tuwa ter cha yir guye de. Cha ni ki nesi. Sire ku ni gwa za gu yin. Cha sambu ni se gong rei jia gong gu ba. Cha yibu ni di, tongbara ya di, lang la supa ni ba nang cha ni dong ding tong ju ba za wo. Du dong nang ba gan da, gong ge de dara se zi san yin yin sin to ba. De man se gong jia jia yong su la ba ni ding jia ga qie di. Bi rin na, se gong de wo nu ba jia wa yin ci. Ci dong zang sa wa. Ga de se gong de wo nu ba yong da wo yin ci. Rong bara sa wa jia na, se zi sin bi ci yin bi. Dazhe diala ngong nye la yin lu chi mirdi ji ba. Nyang kan nyang yin lu xian li par cua zi taba yin. Jai li, nyi pa lamay munro mirdi mbar lu yung tongka diala ongbo sal. To chi xiong jian luang diwar njian. Xie chi li par san li njawan jar xi samba yin. Xie kang kong rang ca yin da ting na. Po wa mirdi nyang bar munja wa xie kang tia da diala ka njar xin. Xie kang cha nima na xiong jian da njawa li. Ni song jia lang de lu ba mun ruo xian lu yong xian dong ga de wa ong bo sa xian lu de jia ba su jia yan ting pin sang zu ba din ba ne xie gang li ba tin jian xie ji zhen ba le zang yue pin yan yan de yan de nga zu me se xie yan yong jin ba xie gang jia xiang men kuo na la mo dao ba ra de dao ge ruo dong nu ba la jun liang gong ni jie de tin jian de xian de ga qie wa yin ba ma zi da de tian zhen ra men na zu gong de jia ma za wa ra de wo pin yan dong Ni mei su la, yun liang zhong bo ji de, wu chong jia di na, ne par mong jiang wai. Wien chong, to su la jia wa tar, xiang ngar jia diwa kuo na dian de, ding zhao ba dong. Tia dao ke tre jia, bie na zu dong, yong na mero wa zhen yin, gong mong ye ba nang la. Dong nong mo ji par, jian de ding ba dong. Lo wo ra de ding ba su jia jing ji, po wo mi de la, ne par njiang de, ni ba ji ren jiang wai, ka ta jian ye ra dong ge ye. Ndo wo re la, nang yong nyang ju zhe de, li bur di na yan di yan. Jele, gati seche mazen, chang jar na, tondo mpil, lani malin jang. Cilin de na, ma yi piano ji, deye mnyang, lanji zabu go. Puwa tre nyang, nipa malu ji, samba nong yin. Sekang chenze mazen bar, ting chi le nyang xin, minbar jar na, luzum jar dos mnja la. Zendong sawo mnjar, luto pie xin jebar yon mnja wa mazi, lani jeba ni malu ba, tong chi jar jenye de. Jibu jar nye de, nire nazu nyang se, de me, Xie gam jire zatong ke qie mazin par qile ga na, lopar mongbo ting to na, ma yo wa nyang wu jing jie. Bing kin bian nuk ji jian, bian nuk dia dao ki, mo nyang lang jie wu zabu gao bi. Po wo mi di nyang bar la jie ni, xie gam jie

0: pinke chandra la pepe arisen zan tenan po ga suwa sotian xiangba tong. Jakao nipo zoda ki sotian po xizai zanba tong, Xi Jinping ke xizai zan go. Zhongha Jakao nipo momo na lo chinche momo yinba tong, Zhongha mare jatara lupo che ngangjir zaje tong. Ari la yong donjir dinba jiwa zaje, ngami nyonye tong pinze nika la pinba, zanlan la dechi tintaba che yanxi sanba ri. Sangye pe monsi pune xido zibra ye na. Zhongyong no se ne nidu zaga kaso ngogura tunsir ngar gede ze ne. Unge loso tusang ja gongzi bolo chi ding loda gongzi bolo yongdara tong zandin su jia zi gura ngogwa cha iya tong ji tong jia jura zi ba ri. Xine zhongsi bu jizi jiga nye cizu sa jilo nying tong nye ru lu ra mo po cudu cenze jia mo la ju iya la dara zi di. Ya yong sa po chul zal to bi mo po ka da ye zhongzi. Cha sim tong dung jia nga jia ding jia to ba za jia wo cha iya kipa di na. Jilo nying tong nye yu lu da wa nye bi chan da po chul da ye zhongzi la yong ma ra tong wa xe yin ba ri. Sangepe jakao nirei tong nguzu dosu jane xidu zibar jay na. Dolo genru nyodo zizi jen tuncir jay yime simba di, nirei tenzi jay jaja dunche zoma tong, minghan nirei tenkla zu, roma jama re, rengu gora jay tong, sir ni, kama ngaye tu ne nyodo zay bari. Jayong jay zhongchira ngajira tunye dawa zhu ki zaga yebi, zongzan jay cedawo zibgo biwa tong. Jisi jisang nye zaga yebi, zongzan cedawo zibgo nong, Sinchong tong zatang su lere jijia kele chi ninja zhejia lazo xioba tong cedawa zhongjira ngajia lagi zaga ngugura tuncira yeche xieji tong chi gudong tongwe zijie zajira pindri zongbo tenye bari. Zalian chedin zanzo ji jizi jisang nian rinpili zibi jilo nintong nye rulo. Zalian chedin dangzi ninja le ngenba la. Zalian chedin chokong no nyewu lu chanda zhundi ngichin tau ye jiong. Perang duonyan mi ba tong paji ngoywe zalian chedin zanzo ji chamara zajie bie de Chetien Chokwan la Hyunia jiwa ni Daya jiwa zhundi Satin to Tung Gubi Bekla Zendo. Yorin cha Wekra la Zhongchira Bienrai ji Jizi Jiyo ni Jiba la ye na. Uruzo Dianya Jasa Kiwi Katu ni Njogur Jiba la Maje Jilang to Hiwa Tung Ma Ye Jiwa Hwa Zong la Mechang Pung Do. Libya Nian Tung Yisra Wara Ma Chong Yu Bi Zhu Tan Jida Ye Bi Chi Jida Nian ni Ngusa Latra Zemi. Dong To Nga Ye Njol Dumi Pa Tung. Nyangzhe jianzu zibi tingsa linzu ji nyedu sada biwa ye na. Libya nian tong yisara wara ma chan ya chan Libya nian jia ziba jia chok dung to che jilang to xio ye bari.
1: Gama nga yisang juro, zanglin xie dung xie bi mi long.
0: Nyedu jia yong jia marang longzhe ge gin ji lo zhen rindra jia tadar loka chong che to ngu zu ba dong. Yong yong jia ge ge dengche dian sam jie ge ye dong zire. Yin ye lu za dong de tong jie lo zin yo wan rindar nong xiao ye bi. De na yong yong jia marang long zheng ge gin jie lo zheng no para jie de tu xiao ji cheba xie yan la. Qin re nyong de yong jira gen de dong a dong ge gin jia qi le nyong yong li sa dong wi le di ga qin xie zhong yin ba ri. Nye du na jia zhong qir jie jia kou jia jie ge ye ge ge zhuo dang lin dong. Chu qin tong zhe jia zhong qir rang bi ta dar nye wa dong. Zong tong qiu ji ji ka pozang le qin jiu ni mo da dian ne zhong qie rang bi ta dar nong cai ye jian. Ta dar jie ba jie mong zu jia sang ba ren ne cuwa nga yue ping shang zu zhe zhen ba dong. Jia kou jie ji ji ge ye qiu da dong wi kuo yu zong bo xie de ye ba ri. Nga ri sa ge la jie nian xie gong da du yan nian shang jie le zu bi zhang di bo lun jin de ni wa dong. Sa ne ti du le kang dong ke le za ya qin ba jie ne yong wi le ji le zu zu. Zhen dara nao hata xio ne turo sa bi le ji le zu nyang jira zong bo gong li ngan bra zhe ye ba ri. Nye du nincha chongchira chi jilo nintu nidru lo le te sati nrindar chi mo le te yungdara gasa guo ye wa tong rinza olin cha yung cunon ne nyonyo pinsang zu xian chunze ngansa tebe le te lupia ding chung ne loma cho la tuyen nyan nga wa nong le te changge tong changra wa nyong changre chung nira no dian to dang tsuba nzichung su ji nong dian je de to lute zhe ye ba ri. Senga namba zo, ting di du xie san jian tian de xiu zara xiang la ndaga le kong ne ge de xiu bi le qin yin da xin ro nong. 大连接电摩

0: Tsenglub gachara.
1: Tsenglub gachara.
0: Rosu bimi dungpo la, tsere mi du namba cha.
1: Tsenglub parchi gachara di, jadar mungshu lamban di.
2: Zho nam tsu gong khan sa, tata che ji singgo tsu bi, lin tsin da na, bi yung long tsin nyin tsin li kong, kan ke long tsin jia, ji ji lin tsin, tsenglub gachara lin tsin shi, nga lin tsin di, zho xiong wan da jun yin. Dirink lin tsin na, Chi tu ngu ni ngu ngu kia ta xie gu bi guo dang. Kio tong yi gong xin ngin pa ka ki ngu zhu xiu zi dang. Di ni lang ko na du ka mi zu ni nga su jia ju mi bi guo su. Na du ka sun, zha di xin yu. Hian la xie chi na du na xin shu.

中南错大大切记新国出笔林清的呢表用龙清年轻的空看给龙清姐切记林清清龙各在林清时爱林清做学完的真意。

0: Dimendos ngak tatant nondos ja jama joba lo zungi to tang joba tel tsone chimbo ya joba
1: kana chu inji chang de zamba mi mang bu chi ki da zamba ye de ming chi ji go songjo chen en ti gi be na wa sha du wa
0: ji
1: ji li ye de tin thong mi de chi tu da je ba le nyam to nga gyo da lo sin sin ju de ji li ye de ku pi ju dang sa li de zamba pen to lo ka du wa
0: re re tne re de ngo ma ta inji ji ge da bi na man chik de ta toki bo thoma kya ngi ge sha tang ki man chik ma chi nyo mi nga ta mang bo de yun zo nyo mi de nima rila ta manchak jarit na lo zon na ta nima sampa tsa yipa rin ta manchak nyi xe kya pa yendo do jama ngay sanu ta kacha xingwa yidi manchak karashi yin kacha xe jimendo ta ngay ya ta ti kuzo ka ta inji yiga zon di jopa lo zon chitil tona chenpo shek do ken jopa tanda lo zon yindi ta nga xo bayi jikba ri san shu jikba ri san ngay ka jopa ti jopa ti lo chen kala shetan lo chen no ji manchak pachin jopa nga to ne zo chi ta sinri to tu ma kuy na ya jopa nga to ne zo chi lo mal ko kat chi ni nga ki chesana dhitsik ta lapur tu ta siyo ko chiya ka yin cha ma zi zini na ta tanda hora re ta tanda nga ki chesana nyo gu di la lo la zon chi jopa tanda nyenpo ma tri ta kacha lo zon chi tanda shi ngay ta ngay ka nga zo kacha ta chidur ko lo chen chi ta ndra mando zi ngay ka gen chi ka tahi kaan chaya la sa ta tanda ko zo ka tanda hi wana ta di ngay ngay ka ta lo chen chu di ta tanda mambu ndoyan ta di zo ko zo tanda pa hi di ko zo ka ye chi ki mando ngay lo chen bayi lo chen rin lo chen chi wana ngay lo chen cha nye hi ya ta manda na ngay ka ta lo chen chi le miang chi na nyingbo wa ma ra chen da chi zi na nyong ka di kwa hi ma ta na nye jok chi wanda ngay ka ta lo ro tambo wanda chi wanda ngay ka lo ro chokpa chi cha to ka nyanyo ta lo ro tambo wanda ka na ya chi wanda ta ngay ndoyan shi ka xok chen bo chan ta ngay ta sa tambo wala yon de ngay rang ka nyanyo ta ngusi ta dunchal zoli ka ta koga yon da ra rana dunchal ti nung ngay ka ta na nyong ka dil chi sa na lo chen te ka ya mong dunchi dine ngay ka mui ta kama zaru jasa kong na lo chen zaru ta ta ya lo chen ta ni pan dunchi de chala ta mi lo chen hi chi zo lo chen hi chi zo ta tong yin na jia zaru bai tun lo chen zini na yong zha lo chen zini na ta tiki mungbo da ta tiki yamu rila sa na ngay chana yamu rida chan shi ta ta lo chen zo ti shi tang cha tuyama rila ngay ki del sa jang ka tani tong chen zi li ming chia sa na nga la ta lo chen zi ti na nga ji lo chen zi nyo na gen shi ji lo chen ti ta ta yamu nik pa rida zo zang jo rai chi do lo chen ti li ming chia sa na nga ta lo ma la mung tong la zi ka ta xin yu ti ju tu zo yi chi do ka ta nga lo chen ti li ri bo na ri ma ta nga ji lo chen nyan di gen yin da ka lo chen ti ta ti li tang len da xin ken ka mo ma war chesana ten lenta ra re ndo hina ngik lenta ti no ta utsuk to taphi to juno chuma chue do ta ngi chen chesana nga ke lo chen ti nyol lo ta lo chen pa ti wo nyo ke gandi jan ka wa ndo nga ke ti tili ke pa che no me ta ra hin zi yo hima nga ge ge ta che me ke che lo chen ti ta dong na re ma re te wo de nga chesana zo cha chen zo nyo je le ba no na ta sa hi ten ba ta hin zi yo ta ro chen na te ta tende yonde, ta thong yin na nga tse yin na nga yin lo chong lo chan nang zhonde leng ke sir jabo zhong, zhong ka chao chi tui sa pa chen yin dhe mang jato ma tsa maya ta ta to kagil tagi dhe drama chen dhe leng koko mandwa ta tagi mende, ta yo ke dhe pti lo chen tagi yamo ma tsa pa tanti shin dhe yin jina ngay pan dhe, nyapin dhe, nyogan nyapin dhe tanti shi yina kwa leng li ji lak cha tingi tina tino tsui do re chen do jima kito na re mara ngay ke lo zo ti ta thong thong tsa le tere ke zhong zhe chik che to ta lo chen tiga shina Tengi teka juhyo tsukho nal nyogo del juhyo tsa mandong lo tse tik gudeyo mara. Tengi onde ngaak chesa na lo tse tinte ta nga tsa zanra gudey juk tiyo nga tsa gen yenda gudey gen chuch tarin zanra zangre ti kya hiendo gen chuk juk maa tsa tre chena so ngaal tindi na chazir ko gen lo chwa tiki ngaal ta tindi kacha tindi hiyo na. Tengi tindi tse lo so ka nyong rey ti hachan juu rin hiin kacak chiwa hi rey ma to tirin tirin lansang lansang zhong rey tiyo to ma reis. Lōsō zōjitī nō tsō kia tā sō jitī rīs. Kē sō rīs nō nyōjī kēnshū. Lōsōng shī tāng. Sāng lō kōn tūhī tēgī sō kīrī mēcī. Jō hō tsō mā tēng tē tē lōsōng tē shī gī nā. Nīngbō zō yā mā rīs. Jōng tēng zōjitī pā jī tū tū hō lē jī kī jō rī. Tē kēr sī nā jō hō tī kā mō jī tū ndō nyō tsō mā ndā jō tū mā rī. Gē gē tī kī lōb hī yō mā sī kē jā tēng hī nā pā jī nā hī yō mā jī. Nyō tī kī jō yā mō tē dā tā gē tēng lō tsēng tī kī bō dā jī nā. ngi tren na pache te yon rikyo maate. Nga tsu jari lon tu ta te kecha hiri yon de nga lop chen duen du zini na nga toron lon duen du zini na yang mara na Roda chuan dun de jacket chuk dun zo de hong shi de ma zi ta nga ka wa ya rob chen de du sa ta da ma zi dun da kan thong ma do ra de ma ta nga ki ta dun shi ten ta ja ka to ki bo zi yali ma ta ten lo jo chen ka yin da jong a jama ka ta ne be ek ton ta chen ka yin da jong ya ka ta la cha zo de dun shi na ta kwa ka le ka le ne ra
2: ni ngwe dun shi
0: ma da ne ke zi na no ta thong nyo ge de ke zhe ji ni ba dun ju ni ba te ge na sha ta ke ya mo ma yo ta jong da ten na ha le ke ge le ten gongbo me che chan nga jo ha le te me ja yi na da pe yi na da yin da ya mo dun dun shi ko shin ta ja ja ja ko le ne ru ta te ko ka le je yong ra
2: na ri ma ra zo ta ko le ya ti lo ya le ri ma da ke ko ha ni ya ma da cha yi
0: mo ten ne ja lo che ya mo dun ge na mang da chuk din no pa yu zhi ra zhang xiu pa bu jia tang la la sa ke ja xin bu jia tang zhe ne ge yin yu zhi ra na le ma te ko a te le me le te mancik te kwa lenga na chesana mancik te kwa lenga na ta ta ki tangbo chesana tene mai yin la kecha chwa cengzu tsa te nyuwa mancik kakhi kecha kongro kundru ta tuyene tene kwa lenga lasa patan lewa ra ngay chayna mancik kakhi kecha kongro kundru ta tuyene chite chesana ta rongka shuk ta ngay yin hi tsa tsa de ta kwa kali ta bajaa na masan tongro gari saan ngay tene saan ta rambo chil saan na tongro ngay lo sen tine ta ngay
2: jeba ta maso na jeba chik na mingzik mangbo chiki chupti nyo rwa tene saan zako nga chi jewa che yang kwa lenga yo rwa
3: Jobanapa, gain Jessie Malana, Mundian Tungbi, Lam Dunja, Jimmy Judan, Hiju Changi, Kambi Pogaji, Redi Hijang, Mansamba, Mabana, Diyang gain Jessie Malala, Lorong Zong, Lodjun Yinbi, Losi, Jiki Chachindang, Losi Jijan, Diyin Nivilena, Chando Jongche, Nakuni, Nansara Ju Chakindang, Diyin Pujunga, Jundi Ganda, Totsu Soji Goni Linga, Kongi.
0: Homa Homa in the Loda, Lochon Kansan Matansra, Tetini, Jana Nansa song, Tini, Mamma Loda Sonsanaka, Tan Nick Malo, Zubu Malo, Yan Lund, Mother Londa, Shandan Chisila, Shandan Logicsi, Tando Gil Lodan Treasure. Tetini at the Motana Lodan, Sound, Tatani, Tay at Zayon de Dini, Namine Loda Tondu, Tamongas Payele. Guishua, Panale, Lo Trodile, Lo Trodi, Tetelin, and that's town. Did you not have it town, Mazaka, and a Kumba, Ta Sachikanin, Regetto Yamar, Sudi Lokan de Yamare, Gigenke, Nyakan de Yamare. Hajang Tadi Motan, Chinchoma Koto Pontaner, Zenda Homa Monson, I take Pachikomachi Watanazor. They got to do Mazahora and Dinola Tanton, Mujumento, Manzo Gigan, Pachetani Zokizero, Tanda Mombore. Ta nian qi ji kan yin na, ta ge ge ji bong ka yin na, ta ha jiang zhe dou xin suwa. Zha dou ngom, ta cung ma da lao zha qia na, ten yu zhi jiang jiang, ta nian cai yi tong bo, ngui yu, ngui ma qia ta, ngui yu, lang ten yu ta ten zha ke cai yi sun duwa, ten zha rong rin du. Ta lao zha lang zhe dou di ngom ma, ta na sa lao da bu re, ta jia san na ngom zha, ngom ma yin na, ana le, ta lu cha tang cung ma da, ta tong nga zong qi zha, an tang ke an di, Kunyo bottom Yomari, and Dang Zuit, Kunyo Bomber. Tata Taton, and Dang Zuba in Mazi Taton, Mina, Jacked Tiora, Jacked inside the Tano, Taton, Taton, and the Taton, on Jacked the Cal, eh? The name Manale, Humaina, Sakanying Bachori, Sakanying Batajazori, not Sakanying Bat Anatsu Jack, not in the Sakanying Batil Tatima Domer, Taton is Sakand Zasam, Zasam. T. Mazi, the name was another Lodak, Sakon, Yinpi, Tasakon tribute to cut it. Mazo Loron Zong Kamba Nimba Ning Tor Tan Sanzo Silik Kokeni Tata Toswa. Send it on the Kokatan. Long moment the Kokatan Zambo and Tajamara. Kumba Maki du Totene Yan Zotushi du Tetiki Jurantino. Tang was Kokatan to the tomb. Only see Yonson Katane Lodal Saja Mombo Dior and Nisa.
2: Yes.
0: Mazatu Sakon Nimba Lins Saja Sapa Late and Soma Saja Somanda Zoto Trunk Kumba Lisa Saja Dandare Tandats Dior. Pajimo. Paje gujaz raaso mo gujaz paje raaso that saho oni to contently manala ta kanse polo jasa chinjo manga manga da bo jasa ri da this sar manala ten da to sangshu tsa li ro se re de ngma ngot sangshu kyo ya mare ta to sangshu no la ta kyo yo re de gege pong kha ni ngot zo da ma gege paje li zo paje drou chi zo so 那年轻人增长年轻，但他们确实能增长弄了，虽然确实确实呢，增长开心了，他们没我就给钱给的，没业绩呢，再要么他们东西的，他这人我就俺吃俺吃的，不等着发现增长，超短时之类的。但老公匆忙的，他从我这个他从年轻的啥个的，他从努力，这个匆忙的哪怕匆忙的，车大是啥个，恐怕我的，他从我这个拉走个老公，他从我这他从甜蜜促进做起的，啊，等于甜蜜促进做啥个。Lakzal, Jigzo. Then I was a taton, what's a taton, Royan, Royanke, then a Kanze Polo, then a taton Lakze Polo. Take some on that chisana, Ta Zankorin, Sandawani, then Jim Pahima Jain, then tatatatatatan to two, certain to turn, a situation Gigaya, your Chinga Gigaya. Then Tal Hodak Chizurta, Chili Secret, Tachin, the Chenangata, Yamoma Redore, the Kangaya. 파젠 요단 요지르데 다 강가 마사 멜리 파젠 다 로라 찔로 용토지 마리 바지 레데 다 로라 찌스나 런진 야제 론 혀는 거지 야제 야몬 론 혀 전나 낭사 튕게 창도지 카오이나 안 담보 로라 찌스나 조트 땅 그 다 나바데 야모토 모르 찌스나 뇨르 추체 쳬나 데데 다다시데 테 까마 마이엠 던 토나 데 찌스나 뎀바 덴토 그레다 장레 토나다 마노 토만다 뎀바 덴토 그레
1: 아르와
0: Jana Nansa Trust, Laura, Homa Regenerate Mandoto, Zon, Maran Hondon, Sinsadu, Kosoki, Tompoton, Jana Nansan, Laura Town, the Gamma Gaman Rana, Pajan, then Panapa, Dona, Nitan, Yamon, Sada, Tashmi, Tombo, Moto Jajazo, Jerkon, Tajana Nansan, Low Pajan Tumor, Low Jokes in South Pajan, Aunt Ambos Suders, Zonka Jokes, Chandu, Zonka Jokes, and Aunt Ambos Suders.
2: Ganatu loved the Dutch Bugu, and then come under the Gamaya.
0: Got to cotter the Takasiri Chirindo. The Yatinet, the young Pirindo. Tenka and the Chichurindo say, Dungan Gamma said, Chisana, Lotter Mandawa Yungudo. You don't jamming Nijilo inside, you didn't want the Yatensa Chisana, Ansirindo, Tim the Ansidio, so Chimberda. Ansid Jomatuna, Ten Gamma Tomboyan, Yanamina, Gatida, and it's
2: Jan,
0: and Jomata, but Gangdo.
2: Yes, another dream, Gilangans, Lizin keep changing the number, Intabone Tojana Shui, and a mobile London lady, and Gilang Charlie lady, and Chick. Tibik lebih, yurse cumi tobi, jisim di sini.
0: Yo yo yo, ya si ya si, tuju tuju.
3: Jom na baca. Lepas ni, Tommy yang di zaman ini pa, sejak ni dia jual lama sosong saja neng. Lepas beri Tommy sendiri yang la, tentu ke, tidak yang ini. Lepas dia sejauh pergi dalam dunia, junti mereka jujur dalam kompi dongju neng. Lepas junti pergi yang ini la sosre. Di atas, Tommy sedia jual ni badang, kunci lepas sosong, sejauh yang dia pergi jual hujung nanti. 老苏订了进了卡小板凳，慢慢间对路刚特别，老苏你就能感情那个感情一浓。

0: Pede nengi gaju rila shoru janji. Chene hirike gomun jibie dimita gigdina tawi mugji.
1: Nganchu, rungi jie mila jije shibadar. Pede dalu shajur, luing zawani donjume. China number two, Luchon Chubu Chomoyota, Dasso Chichinin Simbadana, Bejo Lunchin Ninchili Kong, Kanki Lunchin Chibila in Chibilin Tintishi, Salomon Tung or Gilin Tinishu.
2: Sibi Dundam
3: Sibi Dundam
1: Lujun chubu chumu yu da, na tirangka sibi zhongdang hui ju du cun nung la, chu cu ka dang ju zato ka zhong tong tong ma jie, hi ji hin. Lo ma jie ka, ju zi ka la, zi xin yi dong bi chu cu jie yu si. Sen du ka jin bi chu cu da ka ngui la, du jie ka tong do, gamma ka kan zheng, gacha ka kan zheng so, bun son yue si. Nima jie la, zou cha mo ma, rinpo ma yin tong ka bun chung wa, gacha kan zheng ka, ago du chi ka tong la. Ago, cho rong rong po chi du do, zou tong tong yile ma chi. Hya jang zhang mong ka, wo ma, mei ka, pu zan nying ka, da su sa mong ka. De ma chi, chong zhu ong du, Demo zhamo yu hingga, oma gebo jido jikpa jichong rida ga. Sishin, ngopanta nala jawa na, bao je ino san tono hin, ako da la, chaka shishin. Ako dushio katon ka, gecha do gong du, len chiche ma jashi. Dini ni, bunchong wa, gacha karan da, nga jashi wa na, ngo da pa hyo wa na, ako gama kanjan da la. Ako, Chau ga zog da, nga do pache pache ra xing ga ho. Daro nga yi zi zi zi zi go. Re de, ngo ge jog re je xin na. Chau ako che a de yi zi zi ma se, jo ma re. Chau pu za nying ga, nga la do ma re. Chau na xe xin. Ka ma kan zheng ge cha do gong di, zho zha mo long wa na. Nga go ra je jen na, chu cu je re. Ako go ra je jen na, chu cu ju ni re. Chok zi na, mogi sun jo xinga, je judo, zi si. Ngan jo ri, ngan jo ri, zwa na, gacha karan da ga, zwa ba je wa na, dindi hi si. Gama kanjan do, gacha karan bu ni da, kazo je wa na, chang puza ni ma ya si. Honi kazo je na du, ako che wa, du chu katong da ga. Shani ni la, kazo ma je, da man zin ru. Da ngak di na, chung wa cha wo man jo bu zhang mo yu xinga. Nga na temo zhamo yue shi, nga cho yi hali ga di shi. Ri di, ma je kema la diwa na ga ri shi. Chigi je du do, mo ge bun song, nyan bu ri di yue shi go. Su je ga su je la ka je lo yue ma ri, cho ga de ma hi de la zi si. Chung wa nying de ngo ca na, zo ba je je chan xia si. Ako daga da, xiani nying ga da, ka zo chan ya li ren un du lan yang. Ngo ge bun song, tun zhe yi wa na, pun cun ru ram do, pun cun ran de yi na, zhen ni. Mo yo daga, du zu mo no li yi to shi. Da qi ni zi na, tan zhi zhi yang ga, si xie si. Ga ma kan zhen do, ga cha ka ren ni, ako du chi ka tong ga, ge cha da gong un du. Ngo go ge yi. Kang mo cho ma da, ma ma ri wa na, ri ri, ngo ma ri zwa na, hi si. Teni ni, hoge bin san da, tun bo ma yi wa na, gong zhi da zha ge ni mo, la yang, zhang si. Da song, chi ge gong zhi xin yi dong wu ge, chu zhe de la zhi du do. Hoge bin san da, kwa zhe zhe le go zhu me li ma chi. Hoge bin san da, da ro, ge nga, jang bo ma. Nimo ma yiwa na, ngoge la, chuzo gatsi do, gama gatsi, gacha gatsi yinpa da, mono li, ngoge la, xiong shi. Luchong chobo chomo yo da, mo jiga do shu da chenji chenpo yo na yang, ce yo shi, Donda mumbo ma che nge per do mumbo mumbo ma nyam pe yuen din do hire la di wan na yin ni le zhe wong shi. Tun zhe zu zhe de mo ma gar qi mo zhang mo shi. Da ke ba li yi nuo le yang mumbo zhe de long tu na nyam chung ki jang dun qin zhe. So cha zhu mi cun du pi sing ki chuk si qi zha si hi yue guo.

Chinana

0: Sengke nama tsu kongkhamza, nga lichi tso joba hira nam jaye. Ta ta lhenje ne sengko tsukpante ne, pyo jo longtai nyamtai le kong kankui longtai ta pyo jo bintu kange nyamnya si pi changbu yang hi pi longtau lichi ri. Terengi lichi na nga tsu namba tsor, na ikchu dungpa nga wang pati la pa pi longtau, jiachi ne dam li lichi sumba timbo juye.
1: Kang

Oh, my brother, you long, so dear, tons of you.

Kung king.

야 데믹 쪽 희고 온고 따바 하산야 유야라 삼보 무르기야 갈론딘 흉당 코체 동나야 동

소소리 줄라야 윤코로 군디 차바섬냐 데니 파케까지인데 야 마토 마티 텐투테

Chopa namba, xiang la Zimbabwe di chi jia ri go xi bi lu yi lan xi ba di dong jin. Lu yi de kong ka nan li zang lu yo bi pa ma do chobo chomo choma la pa jin si nyan de jian yin go.

Chopa namba, dada chie jia sin yibi lin cin da na, bo jiang long chin nin chi li kong, kange long chin jia, te tong re za lin cin, rong yang ji xin kan xiba de ri. Nga na lin cin zong xiong xin ke ren qin yin, xiang la nga zu rong yang ji xin kan lin cin jia, na zi lin cin, sen ba bo ra ni jia lin cin, long chin ka bar song yang xiba dong yi de cho ri. Kasi chirang di ji lu ji tong ji la gabo yo ba ma zi, lu ji tong jo to, ra ni jia ge zha ni, zhin pa ma do bun xia ni, zhu po mo la mun tui zang po pa san na, te ka ka pa an zhang, le go ji ge jie, zhu ji jie du ji song ge jie ni, ka pa an zhu tui to ji, go ming tang, sa wi an zhang, ta rong yi ga an zhang ca ma la, ji le go song le go tang, ba da ya jie an da na ji, di ni ka pa na zhin go xie wa ji, hun la an ge tang po di na na, ra ni jia ge cha zha la xie to ba dang ya na ang ge ni pa de na na zhu bo pin cui ba ka ba jian ni nya de zha la xie jiu ri jian zhu bo cuo la zuo jie ne ge jia xie cao wa dang le yi dong cha ji yin jie ba zha ya ji an da de na ji ma ji ru ji de da cha ji che jia ge zha rong ji jia zha de xie tao ji yo bi qie nan bi le yi de men zai ga mang po ji la nga zui ni ta ba ni ge si xie ji yin ya zhu bo nan ba da de ren ge long jin ka ba song yang lin cin nong la zhu bo luo zan jiang xin dang Bomo, darong pochong jie jie zhada zhada xie yo bi, qie na ba nga zi lin cin na xio bar gasi xie jing guo. Zhubo na ba, da ngon la zhubo lo zang jian cin ga dong yi lo ji de la jing yi do.

chobu namba ngani na shunyanga bata shizi ta shenda zombapo kandru loja yin. Peo ki pison chobi luga ki rinne junzi ta tabi tonya dini ngana tsui tohar tomi be unge shiri. Tenre son chan chi ki peo ki luga la chanbe zawa tangmu di na ni ruyang ki shingam di zena shuda. Dini ina chi ki nyan jin din la yisim suwe peo ki luga chuzi na so nyongri nang tukiri.

chobo nabatso tada chi chi sin ji bi lin chen da na bo jo lon chi ni tin ni gong khang ge lon chi ji ni jun se wi ren yong chi bi ri za nin chen ti re nga na nyin zhen ba chung zhan yi ji ji ba yun ji bi zi dou ge bong yong che dang la yong che ba na ni che la de nga ge yong da jie ni le ge ji si ma mie jiang yong zer su ju chi zu la ju bi nga re ge chu chung zong mi che la si wa xi yi 姐姐,你怎么这,李金南当。我说,可以用心,干不然迷度这位,自己都个,咋通的,没那么这,心看了清楚。

0: gebo ta na hi zhe zao de ni za zhe hi de ge chong ma ngo ngo qiao de ngo ni xi li nong le chan chan jin zhu de ni zhe ni xie zhu ji chai zhe
1: ho ri ri mo ta nao ji lao ri ni
0: ta mo zha dong ge ma niu zha cha ru zhe ta ta chong mo zha mo yi gong le ta tu zhu de ka la ya sa ga li ka mo zha mo ye zhe zhe yo de ta de mi no chong la ma dong yu xiu ta de li ngo ni xie xie lang ko nan zhu
1: ho ri ge mo zha ji de la ju ching go mo chuma ge ge mo ta tong nyong si ji ju lang ka ma s de ji na ngo yin da la yang si chao ri wo ho yo ba zu zu ji ta mo nyong zu sang ta nga mo ta tong to ma da ta te le ge mo ge ni ji ju lang ko di pe du re
0: re ji ta nga he ge ge ge chang bu de ji ci yin zu ding mo ni la sang zu re
1: ho re ji ji
2: ji bin de zu ko yo ge ya bu da
3: ho yo la ba zu ji mo me yo wei ji 장미 제주 랑콜라 마저 요나 야보유

0: 谁知道啦？谁知道啦？用竹笔当句竹竿当，念笔落同用起脚咋说？
1: 仓央大笔谁知道啦？伊，切了竹啊，半面银半盆。

Chubu namba tsu, xa la zhezhe xuebi lu zhi di na, zhi ba nubu san zhuo gu dung yi, ga zhen jin jie giwi xinyi xi ba lu zhi di yi. Lu zhi di zhi cheng di zhi rin ge, mui na qi ni qi dan chi. He rei ji zhui mi, nga la wei nang xin, pa man zha wei xiang xiong dang, zi guru yu ji, nga zhuru jiang. Giwi xinyi, que ji xiu su lu di lin, ma rung deng ni qi ji tin. Mu qi yin du lang ti la, wei nang xin. Lang cu da wei chu ge la, lang nur tai bi xin chi ji gen. Giwi xinyi, qi ji xiu su lu di lin, ga zhen qi xiong nga yi gen la na. Xiang xiong di bu ngi xin nang zhu, du nang yang qi ji ga zhen ji mu si. Giwi xinyi, gu ci yun ri mu.

中华美人丁顿出兵的些顶部走你美人卡瓦的拼存中文档必须年这些不了滚点动轨

singa namba zuwa kankan zong, nga na lechin da nyan raba tenzi chu chun ye. Deringa lechin nong, pimi zuwa jenda donong chi gupe tenzin ga dong, chimbara la chi nipa seche ga. Jitsi neja sekaan polong kor dong, nyalam neja seche polong kor nondia kazaan tadi shu ye. Nga la, pimi zuwa jenda donong chi gupe tenzin ga hiba te xa chun ye. Che, kipa na wa, chai chupa wang yon na kachung su le yin, kipa na wa te na gomba nyin chi tang, yona moni yinba tawadon rewa ye bayanbe, gadea kipa nawa nongzu zangji, tutu da minkong la songne, tawadon jen la xukir ziba le yin. Tarong, tatong chishil wune gomba xiaxia zigu, kipa nawa tukaw se, chukur mongbo tawadon, ka cawadon, nga jindubi zatong garae tine mazawa. Rao yen na, nyingjong suju zito jine, suju jina zong. Niba, ngoyer kuwa. Ngoyer kuwa nongzu zangze, tumara tawxi yindi yeme la xukir zigu de, deyong, ma gengyang dasang gongrang la tawxi towa ni pu la xian. Pimin nang la lo sanchi suanga ni yeche yeme se tawxi towa ni pu la we. Zatang ka jetong la nyangdai ziji na nangjian desong ka zawa gachin xe yinba ma zi. Datang, citong timbe guwa ni lu tsa yongda zi na lupang ka detong la pinu chimbo to. Sang, mezang zhong xian meta nopon jiwa. Mezang zhong xian meta nopon jiwa na yan ran la nga do zongwa le luwa yinba de me. Wen zhong, gati dujin da chitung ka nongzi su zangze. Ngay bar da mingguan la son ni kamara hiyoxia nimbo zi gu ba di. Damzi zi ba dar na, pimin na la kama dhoting puzi di jiba li doje log towa ri. Yiba, nga jia nganchi le jiamong tong ruwa. Gati duji ngay jin xie ka nong da, nga jia yizi nangjin le mongzi, di na toza jian zangwa le luwa yinbi. Gati jitung ka lianjia ming tang na, yongzu jia nubba tianzi, ngay bar da mingguan la son ni, Sochu zombo chigu, nga ba, gomba zhongwa. Dujen da, gomba zhongxian, gore chua nyamche. Tena dalong rongyin cha deca nyambo daoyenbe. Nangjin da, mochi mongbo sawa tong. Xor da, gomba...